member so we see voter siyovota ke kuma local elections umhla 20 kamhla 21 ngahamba ke uhamba uyobheka ukuthi kuhamba kanjani sa registile yini inesiqiniseko sokuthi ke nabo baka IEC bazokwenza ezinye izinhlelo mhlawumbe zokuthi ubheke online yakhumbula nje impela ukuthi uyakwazi ukubheka ehe laphayana online ubheke ukuthi ngabe usavoti usa yabo usakhona yini usakwazi yini ukuthi ke uvote ke ubheke nestage ozovota kusona impela ngiyakhumbula nje kuza kokukhetho kwakuyinini konje 2024-2023 sakhumbula kodwa ke ngakwazi ukubheka online ngabona yangitshela ukuthi hayi impela wena uyovota aphi wena insizweni siyaphekeka masibuya ngala ukuthi-ke njengoba nje kuyiseko kanje kuyileli hora leli lisifuthi ukubona ukuthi-ke ngabona uvuka nobani obani abavusayo pyramid nonoma khumalo.

0: ukhuluma nomlaleli wakho omkhulu
1: Ubani lo mlaleli wami omkhulu?
0: uMandla Zulu boyfriend lo ngilawa nangomakhelwane, right?
1: You're right, wena kunjani?
0: Ngiyaphila sis. Hayi, weekend yami ngiphethe kahle kakhulu, bekunabangani bami bengivakashele ekhaya. Siyigqobela nje, yabo.
1: Qobani?
0: Abesiqoba inyama.
1: Yebo, iy'nzipho zinjani? Inzipho
0: zinjani? Inzipho zomuntu okhopha inyama, ndani inyama.
1: Angeke ngize ngayinake ngiyibona. Ngcono ngifike siqojiwe.
0: No, siyabonga kakhulu, siyabonga kakhulu sis.
1: Takwa sibe ndawonye ke.
0: Hawu, yazi uyalazi udaba.
1: Uyalazi ke mpela futhi ukhozi sawubona.
2: Uzokhuluma nomlaleli wakho omkhulu kakhulu-ke kunalo omkhulu.
1: Eh, ubani lo?
2: Umthombo wamanzi ababayo phansi enqule ehlathi dam.
1: Hawu, futhi uqinisile. Alright, God.
2: Ngiyaphila sesami, kunjani kuwe?
1: Ngiyaphila nami. Indaba pho ivoice yakho namhlanje yahluka nje.
2: Hayi mama, ngithi bengisebuthongweni manje ngiyakuzwa ngena nje maphuma le nsizwa le. Bengisabamba ubuthongo, isikhathi sokuthandaza lesa.
1: Ah, Nkosi yami, wavuka thi nje angisasali nami.
2: Angisasali. Ngicela dadwethu nje nami ukududuza lapha nakusishiwe umalume lapha emkhumbane emasotsheni. Umndeni wonke nje awududuzeke nabangane bebekhona nehlobo zonke lapha emasotsheni emkhumbane komalume. Ngithi nje abaduduzeke silale kahle ikhehla lethu umxheko wakamanyathe lapha emkhumbane.
1: Ah, bakithi, siyabonga.
2: Siyabonga dadwethu, siyabonga.
1: Yebo, ngithatha abathathu manje bokugcina ukhoze sawubona.
3: My Londa.
1: Njani?
3: Ngiyaphila sisamu, njani wena?
1: Ngiyaphila nami, ubani ukhuluma naye?
3: Ukhuluma noNathi wakwaMathenza kwaMhlabi yalingane eShahlamba.
1: Ngiphathe kahle impela sonto yakho?
3: Eh, ngiphathe kahle kakhulu impela sonto yami, bekuyi-long weekend.
1: Yebo, ende i-long weekend.
3: Eh, long weekend ende.
1: Kanti nanamhlanje usangayiqhuba futhi uma kuthi unesibindi.
3: Eh, ngeke, phela belungu uma kunje sinabo bafuna okwabo.
1: Yabo, sungasahlonipha umsebenzi.
3: Asike isikhathi sokuyiqhuba.
1: Ya, kunjalo. Hayi, nami ngisemsebenzini, so nawe uvuke emsebenzini.
3: Impela nje ningasikhohlwa phela manje engwenya kaMhlabi yalingana nilokhu besibiza nje ukhozini nje ngoba siyalalela.
1: Ah, siyabonga kakhulu.
3: Thank you my Londa.
1: Thank you ababili abokugcina ukhoze sawubona.
4: Sawubona mamncele, uyaphila amazonda.
1: Cha, angiphili, angimazi lo muntu lo obuza ngaye.
4: Sawubona, uyaphila.
1: Ngiyaphila, nguba mina. Uphuphana namakhosikazi abantu. Uyaphila kodwa?
4: Ngiyaphila, ngiqoncela imigcalele kakhulu, ngivukele ebuthongweni. Sekithi hhayi, anginama ngisho ukuthi present.
1: Uyayifanisa le voice le.
4: Le voice le kuyayifanisa le voice.
1: Imbandla-ke. Kodwa kube bubhali learners noma ilayisensi yakho ngabe usufeyilile ngoba laba asifanisi.
4: Ngilini nawe kuze kumele lora igama lami ngomlindozi phazoyo sidadewethu.
1: Kulungile mlindozi. Cabanga ngicisha ube negama elifana nelami kodwa uzolizwa ngoba usuvukile.
4: Hayi, kulungile, ayikho inkinga, ngiyabonga.
1: Tako.
4: Hayi bo.
1: Ukhozi sawubona?
5: Awulo Ntambatha.
1: Njani?
5: Sepheni njani?
1: Ngiyaphila nami.
5: Awusiyaphila, ukhuluma ulunga lo jambo jingle le kwanongoma usithemajeni ngaphuma ngihlezi.
1: Sekusile manje, kuvukiwe.
5: Akusile, kusile. Hayi, impela sitamambasi kakhulu, athi nje esidla nje inyama nje laphana ezasisitetami kwaZondo, kuhlala iy'komo eziyisithupha.
1: Ha, ezane ingaka?
5: Okay, anti ubaba begana isithembu amakhosi wakhe mani.
1: Nice.
5: Ukuthi nje inyama usuthi inyama nje. Ekuseni futhi ngiyavuka nje ngiyakukhona nje. Sizolugqedela nje siphela amanqono siphelele umama nje. Hey.
1: Yebo, ah, kwazi kwakuhle. Siyabonga.
5: Siyabonga Ntambatha. Amen.
1: Amen. Sivalela iciko isikhathi 3 minutes after 18 minutes after 3. Sizohlala nawe emlalelo because FM kuze kushaya ke nakanjani u5 o'clock. Njengamanje ngizobaqalazela ku-Facebook ngibone ukuthi-ke ubani ngihleli naye. Now nayami impela sonto shame mibingekho bad noma nje bengihambe besitravela laphaya nomaZulu, bengihamba nomaZulu saze sayofika le besicabanga siye Fryhead, kanti sisaqhubeka uma sifika e-Fryhead siye Dumbe nathi-ke siyofihla. Kodwa-ke konke kuhambe kahle lokho nje esikubongayo. Siqhubekele phambili-ke, ngingene la ku-Facebook ngibone ukuthi ubani engihleli naye masiqeda ngala.
6: Msizi Maphumulo.
7: Nozama Mseleku.
8: Sizidimyana zonke impela sonto. Sesifakathi inkulu ukuthi
9: ikhala kanjani. Impela sonto enkulu saze sabhupha ama long weekend. Nansi mshado, nansi imcimbi, nansi membeso, nansi imkhehlo. Ngazi kuba wena umuntu ophumayo emshadweni njengamanje emcimbini usuvukile yini waayina. Ungafiki lapha neshethe engathi beliphuma emlungwini wenkomo.
8: Yeke futhi nokhayini ibhluka ngaphandle luzogcwebezela.
9: Ey! Ngiyambona njalo umaka ngqo uyaphithizela phe emcimbini useshisa irice ukunuka igceke lonke ke manje ayiningi igcwele ibhodo lekuthi ugalaza uzokwenza njani manje uzophakela abantu irice elishile
8: manje kuthiwa right mina ke sengingabashadikazi usungamane
9: you may kiss the bride kufanele ke manje umqabule umuntu wakho hey mina kuyomonkolosa ngiyoqale ngizathi mike ngithi ngicela ukuxolisa abantu abadala sengizoqabula umyeni wami ngize ngiphakamise umlele
8: ngithi Nswana uvalela namehla.
9: Usuke sawuzwa sawugijima negazi uzuhamba ke mzamo ugijima ke veins.
6: Njalo ngomgqibelo
7: uKhosi FM.
6: Luhamba phambili.
10: Njalo ngomsombuluko kusukela ngo3 kuya ku6 XL.
11: Ulalele uqobela kufalaza.
12: Nolonda Mbatha emsakazweni uKhosi FM.
6: Ukhosi FM, luhamba phambili.

0: sexeni.
1: Abekorat.
0: Vuga. Lalela ongafuna ukuvuka njengamanje simvusa ngenkani ukuthi umhlonisho ongakanani ukuthi balithi vuka.

0: Jongo.
1: Eh.
0: Namhlanje ngicela siniphostele isithombe sa Clarice. Udle enye ingubo. Isheliza zakhe besela sondela. Hayi namhlanje.
2: Hayi namhlanje usilimaza.
1: Shock your mother.

0: Ayibo njalo ungaselwa njalo ungaselwa ngoba phela uyazi ukuthi ngo7 o'clock uma sithi nje ihora lesikhombisa imoto estopini izobe isimili kulindile imoto yestaff imizuzu ingamashumi amabili nanhlanu lishayeleke ihora lesithupha ekuseni emsakazweni uKhoza FM. Siyabonga Clarissa ngokusitshela ukuthi ngabe khamba kanjani emgwaqeni, indaba imile, indaba ixoxa nawe namhlanje. Ake sibonge nje, uyazi kwesikhathi siyakhohlwa ukubonga. Namhlanje usuku olukhulu olubungazwakele namhlanje umhlaba wonke, siyahlonipha ikakhulukazi labo abahlezi beqapha izimo okungenzeka mhlambe ke zivele emphakathini yethu. Sike sibone sekunomlilo, siye sibone sekuthiwa kunomlilo wequbula noma kwenzekeni kakhulukazi uma ngabe kuyisikhathi sasebusika. Ingathi siyanikhumbula abafowethu umsebenzi wenzayo awulula neze. Ingakho namhlanje sithi nabo smoothly put no dado, siyafisa ukwazi we vi ukuthi ngempela ngempela imuphi umsebenzi athi uma sengikhulile ngimdala ngifisa ukuba yiwona, ngifisa ukusebenza wona, yini indaba akhethe lowo msebenzi. Yilokho nje sifisa ukuthi namhlanje ke sixoxe vi
1: injalo le ndaba. Bakithi sibiza International Firefighters Day, so ngoba bonke abantu bayabasicisha umlilo namhlanje sithi sanibonani. Siyanthanda ngendlela esimanga bakithi. Sikhuluma no dado impela ke engekudala nje, awusithinte dado, usitshele ngempela ukuthi wena mawusumdala ufisa ukuthi ukhule ube yini bakithi. Yini le othi ngoba ufunda njengamanje masukhulile usuqede konke okuhlanana nemfundo, yini le ofuna ukuba yiyo masumdala? Siyacela ke baba nomama faka i-time lapho unikeze umshana wami lapho athi kungithinta bakithi, ke ngizwe ukuthi ke yini esizoba nayo eMzantsi Afrika ezoba yikusasa. Umsuzi kamanje khombe ukuthi ngamashumi amabili nesithupha libombaneke ihora lesithupha ekuseni. Nangu KO Casper Nyevest bathi Supernova.

uxolo ube nomoya wokubuyisana. Yilokho nje esicela kuwena engicabanga ukuthi kulolu kwenza. Ah, shasha shimpolopolo. Yebo. Shanga u extreme right. Wena mufuna ukuba u center lane kulungile siyakuthatha na u left. Hayi. Foliswa no qualified kettle bathi ke ngifela lokho nje. Cha.

0: Sanibonani nonke bangani benalibali igama uSane Ntuli bangani bami namhlanje siniphathele enye futhi indaba emnandi nefundisayo esihloko sayo sikhuluma ngenyoni iJacana ebhalwe nguDeanne Stewart asondeleni sonke bangani bami sizwe nali ibali. Kungamaholida sehlobo, izikole zivaliwe, ubuhle nomngani wakhe ubonani, behleze endaweni yokhosela, esiqiwini enyakatho, yeKwaZulu Natal. Ubaba kabuhle, wayebashiye khona lapha, wasethatha uhambo lwezinyawo, oluncane nje. Wayazi ukuthi baphephile kule ndawo yokhosela, futhi mhlawumbe, babezobona nelwane, nempilo yazo yasendle, ethakaziselayo. Umoya wawushaya kancane kamnandi, wawulokhu usho, ukhithiza amaqabunga ezihlahleni eziseduze nabo.
1: Kumele sizame ungabanga umsindo kakhulu bonani, asifuni phela ukuthusa izilwane.
0: Umama kabuhle wayesebenzela phela kude le nasekhaya, ngakho ubaba wakhe owayemnakekela. Ubuhle wayithanda imvelo nokwenza nje izinto ezingajwayelekile. Isikhathi esiningi bangani bami ngezimpela sonto noma uma kuvalwa ikole ubaba wakhe wayehamba naye baye esiqwini bese mfundisa kabanzi ngezilwane zasendle kanye nezinyoni ababezibona. Ubuhle wayesethi
1: asibone ukuthi yiziphi izilwane sozibona namhlanje.
2: Hey futhi ngijabula ukuthi ngizosemisa ipopulo zami kokuqala namhlanje.
0: Labangani babelokhu nje beziyaluzise njalo izipopolo zabo bebheka bethungatha izilwane zasendle ngazo.
1: Hawu buka bonani ngibona lezi mbali zasemanzini ngaphesheya komfula. Yo zinamakhasi amakhulu ahlazo kotshani antanta phezu kwamanzi.
0: Ubonani usho nje ukhomba phela izimbali zasemanzini owasebusa.
2: Inyoni le ihamba phezulu kwephethi lembali yasemanzini.
1: Yebo bonani. Igama la le yanyoni yi-African Jacana. Kanti elinye igama layo kuthiwa ama-little trotters. Zinobhoza abade nenzi phezinto ezisizayo ukuthi zikwazi phela ukuhamba phezulu kwezimbali ezintanta emanzini. Kanti futhi siphinde sibe namaphiko amahla ntsundu.
0: Kwakuchaza ubuhle ngezeli nokujabula. Ubonani naye wathi.
2: Kubukeka sengathi inekhanda elikhulu nje. Elinokumhlophe nokumnyama kuyamangaza ukuthi kwazi ukuhamba phezu kwamaqabunga ezimbali zasemanzini.
0: Ubuhle waqhubeka nokuhlaziya ngaphesheya komfula ngeyipopolo zakhe.
2: Ucingani buhle?
1: Uziba ndlela manje bonani. Kungenzeka kube nesidleke siseduze. Oh! Nasia! Oh! Yilezi yaseqe eziningi ezintantayo.
2: Ayi, kodwa indlela entanta ngayo sengathi imuka nomfula. Lo moya nje unamandla uyasikhukhula futhi yabo siyaqhelelana neJacana. He kungathiwani makukhona amachwane nje ayo lapha phakathi kulesahleke.
0: Kwakushubonani ngeze linokukhathazeka okukhulu waqhubeka ubuhle wathi
1: hayi ungakhathazeki bonani amachwana wekho phakathi kulesi sidleke bukusisa kahle inyoni iJacana futhi le inemlenze emngaki.
0: Waqale wamdida nje lo mbuzo kabuhle ubonani ngoba phela akekho umuntu ongazi ukuthi izinyoni zinemilenze emibili kodwa wathi uma ebukisisa kahle wavele wabona isimanga.
2: Hey buhle buka lapha sengathi iJacana le inemilenze eminingi kodwa eminye imilenze ibuya sengathi imfishane kuneminye.
1: Ya leya neJacana esilisa bonani iyayiwafuka emele ngaphansi kwayo amachwane ayo. Lena yona ke ifukamela amaqhana amabili ngaphansi kuphi kokalonye. Manje ke lemlenze eminye oyibonayo eyamaqhane lawa ngaphansi kwamaphiko noma eyababa wawo amaqhane ubona kanjani bonani?
2: Hayi cha iyamangaza lento. Mina bengazi ukubaba kaJacana uyena onayekela amaqhane. Eh kodwa buhle lento ifana nobaba wakhe hasi. Ubaba khona uyanginakekela uma wakengekho.
0: Owavuma ngekhanda ubuhle wazizwa eziqhenya ngobaba wakhe.
2: Ha, uchane lolo selivela kwela phezulu kweqabunga lembali esemanzini. Kodwa lazela lihle uyalibona? Futhi umbala walo wamaphiko afana nobabwalo.
0: Esabukela kanjalo abangani Ubaba Jakhana owasebenzisa umlomo wakhe ukusukumisa ichwane lakhe ngesineke esikhulu walifaka ngaphansi kwekhwapha lakhe.
2: Yazo baba oqotho lenyoni. Kodwa ifana njengobaba wakhe buhle yabo.
0: Kwathi kusenjalo abangani laba beza nje kuhonqo okuduma kakhulu. Lo msindo wawuzwakala uqhamuka phakathi emfuleni futhi uzwakala useduze nabo.
2: Hayi hayi yini leyo? Izwakala sengathi silo esikhulu nje. Mina sengiyasaba buhle.
0: Kushubonani, esebonakala nje ngokuhlahla amehlo kuthwethukile. Wavele waqhuma waya phezulu kwavumbuka nezilwanyana ezincane abebade bengazibonanga ezayicashile. Zibaleka. Wahleka ubuhle uma ebona lezi zilwanyana ziphuma zibaleka.
1: Hayi. Imvubu lehonqayo. Noma nje zwakalise eduze nathi kodwa hayi izimvubu zikude kakhulu kunathi bonani. Kodwa ke into engibonayo kumele siqaphele ngoba izimvubu hayi ziyabe ingozi kakhulu. Ngakho ke ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi siqoqeni manje sihambe.
2: Hayi impela kona bekusamnandi ukubuka inyoni iJakhana. Kodwa lezi zimvubu ehonqayo zangithusa mina.
1: Hayi bonani. Asiqoqe izinto zethu sihambe siyobheka ubaba. Uso sivikela njengoba inyoni iJakhana yenza kubantwana bayo.
0: Kanjalo abangani bahamba ngobukhulu bunono bebuyela phela elulini njengoba phela bebecabanga. Ngempela ubaba kabuhle wayesebalindile.

0: Qhuba phambili.
1: Uhlala ugula njalo. Uzizwa ngaso sonke isikhathi ucindezelwa umkhuhlane. Thola amaphilisi noma ama drops ePromune namuhla. iPromune ikhuphula amandla omzimba futhi ilwa nezifo. Thembela kuPromune njengomakhi wamandla omzimba wakho ukuze ube nekusasa elinempilo. Ungavumeli izifo zikudonse phansi. Ilwa nezimpawu zomkhuhlane kanye nezifo ezinzima ngokusebenzisa amaphilisi noma ama drops ePromune. iPromune, umakhi wamandla emvelo womndeni wonke.
2: Ukuthuthela kumahhovisi amakhulu kungemba eqolo, kodwa ngibonga iMyWay Business Insurance ngoba sengonga okungafika ku-20% kuma-premium ami omshwalense njalo ngenyanga. Futhi ngithola ne-My Business Assist, ingisiza ngokumaketha nangezomthetho nezokuphathwa kwezincwadi ehhovisini. Ukonga imali ngibe ngikhulisa ibhizinisi lami kuyimpumelelo kumina.
3: Guqukela kuMyWay Business Insurance wonge okungafika ku-20% kuma-premium akho enyanga. Amabhizinisi oqobo, ukonga koqobo. Sishayele ku-0860 646464 ucele i-quote namuhla. iMyWay, kumhlinzeki ogunyaziwe womshwalense ongewona owempilo nosizo lwezezimali. Kusebenza izindleko ezijwayelekile. Kunemigomo nemibandela.
4: Sekhona ubricket yeso khuluma naye la kanti ke wena ngasuka eduze umsakazo wakho. Ngiyabonga weMashilazi, ngiyabonga weJabu Gabela, ngiyabonga JGM, ngihambe kahle niphelezele intokazi uVuso, nahamba kahle nje konke benikwenza. Ngisho abasuke ngalawo happy, abasuke ngalawo daily, abasuke ngala bonke besuka ngalawo abanye eMgungundlovu, abanye eThekwini, eindaweni ezahlukahlukene, nahamba nathi nje uhamba neGoli niphelezele intokazi. Ngiyabonga kakhulu. Kanti ke nansi ke indaba enkulu ke manje ke sikhuluma la ngokuthi ke la uBrigadier Nduduzo Bhengo inhloko yakwa SAPS esifundeni sakwaZulu Natal uzokhuluma nathi ke la usophenya le criminal record and crime scene management. Hayi ke sokhuluma ukumelana nokuhlunyezwa kwezingane nangobulili iGBV. Angizugeqa kamagulo bake sohamba siye kuma voice notes siza ukuthi nithi nihambe nihlale kanjani impela sonto yenu abese sibuya siqala ngoBrigadier. Kodwa into enkulu kuze nibonthu sekhona ngimbingelele Brigadier uyaphila.
5: Lady D.
4: Masibuye nje la kuma voice note sikhuluma nawe.
5: Yes.
4: Hey.
5: Kodwa unyoda.
4: Yeah.
5: Kodwa ke sobona siya kanjani.
4: Sobona siya kanjani. Into enkulu emlayo Khoza FM isisho kuyena nje ukuthi hlala nathi ngoba sikhuluma izinto eziningi ezahlukene. Kodwa engifisa nikwazi ukuthi le nyanga leni sanda kuqala esiphezu kwayo njengamanje ngempela inyanga ebalekile njengazo zonke. Oqala nje bekhuluma nange GBV Brigadier siyasho sithi uKhoza FM alihambisani nokuhlukumezana ngokobulili. Wonke umuntu kumele azizwe ephephile. Sisho sithi silwa ke nesihlava sokuhlukumeza. Kanti ke ngakhohle phela zibanjwe isemaphupho lugotshwa lisemanzi. Yakhumbula Brigadier ingane yomfana eyaqotha yaqotha yaqotha ku
5: ngikhumbula kahle kakhulu.
4: Yabona ukuthi igotshwa lisemanzi ngempela.
5: Hey, kunzima leli day masingihluleke lapho futhi kubhedile.
4: Brigadier kwavane nje kwavalwa nje hey kwavalwa ngekuhle. Ayi cha, kulungile sobuya mase sibuyile sikhulume le ndaba enkulu kangaka.
0: Nakho ebekwenzeka uJabulu Jule.
6: Kodwa uNkulunkulu kuthema ngithola invitation yokuthi angize ngapha ngayibuza ukuthi hawo waye ngena ngalolusuku. Masikhuluma nomuntu mhlambe semzimeni. Kumele sikhulume naye ngento uNkulunkulu aseyikonfirmile ukuthi namhlanje kukhona umuntu mhlambe osexhaphozini elithile okuwumthwala abhekene nawo uzomkhipha. Omunye umuntu ekuseni njengoba sithi nje njengamanje Jabulu Jule awukwazi ukujabula uhleli nomthwalo.
4: Uyazi khona into engitshela ukuthi le nto uzongihlukanisela kahle kabi phakathi komthwalo nesiqalekiso. Ikhona into esiqalekiso.
6: Kodwa kukhona umuntu othi mayesephatheke kabi athi noma ungenzani ngeke kube yilutho.
0: Ulalele uLady D kuKhozi FM.
4: Ake Brigadier ake sikhulume naye indaba. Ake sikhulume naye indaba Brigadier kanti ke ngitheke sobe sizwe kunithi impela sonto ibinjani kodwa kwamanje Brigadier naye indaba GBV sikhuluma ngayo impela kakhulu. Uhamba noba?
5: Lady D ngihamba nomfowethu lapha ubaba uGcwabaza ubuya ejele wayegwetshwe 25 years. Yeah. Ngokulimazi wesifazane owayenobudlelwane naye nanokuthi wesifazane mhlawumbe wayesenobunye ubudlelwane futhi obamenza ukuthi-ke igwebu liphakame naye lowo wesilisa wagcinele imela ngaleso sikhathi wadlula emhlabeni
4: owesilisa okuthi owayithola ebandakanye
5: kodwa okuvela kakhulu ukuthi lo wakhe wesifazane umfowethu yena njengamanje uhamba ngesitulo yini ukuthi udlulile kodwa akadlulanga
4: uyaphila
5: uyaphila kodwa ke sizoyikhuluma le didi
4: ayi ngoba impela
5: ngolisibuyisele emuva yabona nje ngithema ngikhuluma no dadewethu izolo sixoxe ukuthi elimpompo le didi abantwana ababili abangaphansi ka 21 years or 18 years bese bedlelwaneni omunye uthole utholakala ukuthi lo wesifazane ugcina edlule emhlabeni ngenxa yobudlelwana wamenzakalisa ngendlela ukuthi ngeke ngwazukishwe emoyeni ngoba ithanda ukuba nohlevane kodwa sikhuluma ngokuthandana kwezingane kuze kufikela nazo eyidlula khona zifikthi sesiyala sizizibulalane sibheka iGPV 360 okhozeni sibheka iGPV ukuthi njengamaphoyisa singenza kanjani ukuthi yehle sibheka ukuthi umphathi ungena kanjani ukuthi nosilekelele ukuthi le GPV asiyikhuze laphana eminyakeni esemncane kumntwana ingazikhule izifikela kuthiwa khona khona osedlule emhlabeni singoba okunye kwiGPV leli isikhwele amadoda nesikhwele
4: yona shishiboya leyo eshiwe seven
5: amadoda azegcine ethathe ukulwa kwakothando kungene emandleni kufu umuntu okungafanele ngabe kenzeka yikho sinogcwabaza namhlanje
4: hayi ake nitade nogcwabaza ngikhona ngempela ngifuna uki
5: baba ugcwabaza uyaphila mfowethu
7: siyaphila ngoba sinina
5: usondele nje kancane nje nakumbhobho angizokuphuca wona baba ugcwabaza wisiboshwa
7: yebo
5: wisigebengu wabulala umuntu
7: kunjalo ngcwabaza
5: wagwetshwa eminyaka ye 25
7: kunjalo ngcwabaza
5: kodwa njengamanje ungaphandle kwiparoli kodwa usadonsa
7: yebo
5: okuvela ugcwabaza lapho ukuthi ungazubulala umuntu ingoba bekune kube nesikhwele phakathi kodwa wawenze ngathi ufuna ingane kwi kumuntu othanda naye kunjalo
7: kunjalo ngcwabaza
5: wagcina
4: ubusho ufuna ingane kanjani
5: ingane waye ingafuna ukukuneka ngithi
4: oh
5: awusibekele ukuthi ke kwenzekeni uzuboshwe nje wena uthathe iziphi inyathelo ngokuthi kuvuka isikhwele wayeke wahlulwa kuyibamba
7: ngiyabonga kakhulu ngibingelele umamlethi dingibingelele nabalaleni ngibingelele nawe babungcolosi
5: yes
7: umuntu nje lo owesifazane besikade sithandana naye impilo yami sengibeke kuyena ngimisele ngaye isikade eside ngithi siyokwakha umuzi naye kodwa kwangijikela ke esini njengotshwala kwakwazi ukuthi abe nobudlelwane obunye eceleni mina senginenhlelo zamalobolo kuye wasesuka sahlala naye sonke wasusuka wahamba kanti uhamba nje usezithwele abantu bangitshela ngasese ukuthi hayi umuntu wakho ukhulelwe kusho ukuthi ngenzeke ukuthi hayi ukhuleliswe uwe bathi uthi yena ukhuliswe yimi kodwa mesixhumana naye ngocingo aphike yena athi akakhulelwe
5: yakhulela
7: yeah
5: senifika lapha enshana khona ke kuze adlule emhlabeni ngoba ngifuna ukuthi siyiphuthume indaba yethu singashaywa isikhathi kunini la manje uze wena ugcina usumdubula ngithi wamdubula
7: yebo kunjalo ngcolosi
5: wamdubula nomuntu wayena obudlala naye
7: kunjalo ngcolosi
5: awusibeke sithombeni lady d
4: ubani wadlula emhlabeni iso
5: ngizothi iso
4: yena uyaphila
5: yena uyaphila okay. Ukuphi njengamanje uyaphila
7: ukhona ngasemakhaya
5: uphila kodwa usesimene sinjani
7: uhleli kuwheelchair
4: ingane ayikhulelwe
7: ayikwazanga ukuphila mami lady d
4: kodwa yayikhona
7: yebo yayikhona ngoba ngesikhathi sihlangana wayesena 8 months ekhulela
4: ongesikhathi edubuleka way between 8 and 9 months
7: yes
4: base besusa kodwa bamkhiphela udokotela
7: bamkhiphela esibhedlele bezama ukuthi mhlambe iphila ayikwazanga
4: ukuphila
7: yeah
4: ayiqhubekani
5: bekuwumuntu wakho lona yena yedwa ungenayo intombi
7: cha bengingenayo enye
5: wasuyibophezele kuyena
7: yebo
5: mfowethu umthola ke nesoka kuphi nendawo noma uyafisa ukusho noma ufisa ukusho ukuthi nihlangana kuphi nesoka ehamba nesoka yena
7: asina inkingi ukuyidalula indawo simthola edolobheni phakathi eMaritzburg empeleni ngase ngifuna ingane yami ke ayihambe nayo yayina for years ngaleso sikhathi ingane yentombazane engase ngithi kulungile ngoba singamukela ukuthi akasangithandi nakuba wayengalikhiphanga kodwa ngicela ukuthi alethe ingane yami ke ahambe kaqhubeke yena nempilo yakhe
4: eyeni nobabili ngani
7: eyethu sobabili
4: obese kuzoba ingane esibili abese ikhulelwe
7: oh
4: ingakho ubrigadier ethe wayifuna ingane yakhe
5: oh ushephila ephila yes yeah
7: Yebo kunjani.
5: Mala mhlawumbe ungakaqhubeki nodaba. Isibhamu sithatha wena. Bona sisibhamu.
7: Esomsebenzi ke ngikade ngiyiphoyisa ngicolozi.
5: Ubantu uyiphoyisa.
4: Yobone iphoyisa.
7: SAPS.
5: Oh, anti buza kwethu.
4: Buza kwenu.
7: Kunjani
5: ngicolozi. Le ndaba ethanda ukuba mnandi kakhulu. So manje na wena isikole sikuvika sikuvuka ngoba ubona isithunzi sakho sehla. Noma sikuvuka kanjani ukhule kanjani awuthi ukuthi kancane nje ukuthi ngoba ubuyiphoyisa uyawazi umthetho.
7: Impelene kunjalo ngcolosi indaba yami ngizwe inqamulela yinde kakhulu ngikhule nje ngikhula ngedwa uma ehlala emajalidini kodwa engiseka nje ngihamba ngiqasha mina ngifunda kodwa ngokuthanda isikole ngicabanga mhlambi yona into ebenembangela
5: ukuthi usuba yiphoyisa ke mbaba lo
7: ngoba
5: nesibhamu
7: ngaba
5: niphoyisa umdubula ngesibhamu somsebenzi
7: somsebenzi
5: okay qhubeka niyahlangana edolobheni manje nakho uhamba nesoka ithini into manihlangana uqala kuphi
7: ngicela nje ingane empeleni lo mhlangano wawuhlelwe omunye umngani wami ukuthi bazobonana naye lo umathandana wami ngenhloso ukuthi bahlele ukuthi bazokhona izinto bazoyithola bazoyifuna bobabili kodwa kuba ukuthi mina akufanele azi lo wesifazane ukuthi ngizobe ngikhona
5: Ngamanye amazwi umngane wakho wayefuna ukuveza ubuqiniso balendaba okuthi ikhona ngempela unomuntu othandana naye.
7: Empeleni wayefuna ukuthi ngimnceke ukuthi ngithole ingane yami ngoba angilonge ngimkhalelile umngane wami ukuthi ngicela ungikhulumele ngoba nisaxhumana naye. Abuyise ingane yami. Wathi hayi uyahluleka uyanqaba engcono sokwenza kanje senze uhlelo. Ngafika ngempela ke salenza lolo hlelo ukuthi wangibuza umngane wami ukuthi uyangithembisa mngane wami ukuthi ngeke kwenze lutho ngathi mina ngeke ngenze
5: futhi ngeke umdubule
7: yeah
5: usomthola usuyamdubula ke kwenzekani mayiqhamuka uqhamuka nobani eza kuwena ngaleso sikhathi uzomdubula
7: ngiqhamuka nje mina abahleli endaweni yokudlela ngifike mina ngikumuntu nje ofikayo nje athi memfu ngifika athu ufuna ukuphuma ehambe kuthi hayi khululeka ngeke ngikwenze lokhu hlala phansi esikhathi saxoxa kanjalo ngibuza ukuthi awu nasi sisu sisukhona awuthe ukhulelwe nje hayi amangalelo khokhe iqhamuka ingane ihamba nodadobo
5: kasisi
7: yes
5: okay
7: ihadadobo ihamba nodadobo kasisi ijabulela uyise ingane nami ngijabule hayi ngithi ngihamba ke nengane ke ngiyathi ngifuna sivumelane hayi ukuthi ngihambe nayo inkane azivumelane ngoba ingane yethu ishare ithola isikhati nami ithola isikhati nawe wanqaba kuqiqiqi lokho kungena ingcingo
5: la
7: yebo no 4 years lokho kungena ingcingo lapho emvawo lezo ngcingo ezingena kuyena usisi kwabe sekuqhamuka
5: umathandana
7: umngani kamathandana
5: umngani kamathandana
7: uza kwabo futhi athi memfu kanti lezi ingcingo usho ukuthi bezingenisa lokho ukuthi belokho ebuza ukuthi kuhamba kanjani into enjalo asukume atlo umngani lona athi hayi asambe sisi sijahe emsebenzini athi usisi hayi vele sesiqedile
5: liphi isoka leli lomathandana
7: lilinde emotweni
5: okay
7: phansi sisendaweni linde ngaphandle lona hayi athi athu sisi asesiqedile ngathi mina hayi asikaqedi hayi ngikhombise manje ukuthi ke nginamandla ke manje ukuthi ngikhombisa lo mngani ukuthi hayi yimini indoda
4: umngane oyindoda
7: umngane oyindoda yes
5: lo wakho ukuxhumanisile
4: umngane wentombazana
5: wentombazana oh okay
7: umngane kam lo ongenayo umngane ke wesoka
5: umngane wesoka oh okay
7: ukusho ukuthi uzo act as a bodyguard
5: kunkosikazi kuma kumthandana wakho
7: kumngane wakhe ukuthi azobheka la isimo ukuthi sihamba kanjani hayi ngakhombisa ukuthi hayi ngoba vele ke ngiyindoda nami hayi asikaqedi kwasho ukuthi vele mina sengiqedile sengenzela nje lona wahlala phansi ngathi mina hayi kulungile ngoba niyahamba futhi nemsebenzini ngicela ukuhamba nengane ke manje ngoba sengenza ngale ndlela ebengingathanda ukwenza ngayo ngaphuma nengane ngalinde emotweni
5: uhamba ngemoto nawe
7: ngihamba ngemoto
4: ulinde baye emotweni
7: ngilinde umngane wami lo owayehlelele le appointment
5: umhlangano
7: yes ukuthi ngavele ngihambe nje engazi ukuthi kuwenzekani manje kanti naye ke usisi lo kungenzeka mhlambi ikhona into asazobuya futhi azoyi khuluma nami hayi ngihlale emotweni ezu umngani wami lo owahlela umhlangano azosho ukuthi hayi uyanqaba usisi udedela ingane yakho ongcono into engizoyenza ngizovumela ukuthi uhambe nalengane yami ke ingane yakhe ke intombazane futhi ayihamba nayo umngani wami yayina 6 years ngale sikhathi ngathi mina akulungile it's fine ungeke ungakwenza lokho amlethe emotweni hayi alokheza usisi hayi usise anqabi ayifake emotweni ngani anqabe usisi esikhulume naye isikhathi sikhuluma kanje kanti imoto yasoka ipake ngala ngiyibuka ngeeyesight mina usisi uyifesile ngabona ese elocate nje jeqe kanti uyisoka livula ibhuti ngemumva likhombisa ama sign usisi ukuthi akeze awuvela sokusisi singakaqedwa ukukhuluma washona emotweni
5: yesoka
7: kwangicasula futhi lokho ukuthi awusehambi ngavalelisile kumina hayi ngashona khona ke
4: kwavuka isikwele ah ulowethu
5: wabanesikwele yeah my wife wehlisa ukhiphani kuibhuti
7: akakhiphi lothi bekuyi sign nje
4: wena usuvuka isikwele
7: hayi singasho njalo savuka
5: umuntu ulana
4: yaba ngiyafuna ukuyishoda kodwa ngeke ishode kibe mfushane kulungile into esoyenza ngoba sesizocela nje ukuthi kancane sobuya sesiqedelela yabo ngoba vele lo 3 minutes
0: nakho ebekwenzeka ujabulo jule
4: 2025 kubalelwa ko 117,195 ingane ezamantombazane ezikhulele zabeletha nezihlonzwe njengezineminyaka esuka ku 10 ifika kuye ngolose
5: kunzima kunzima bese sithi sanokugebenga sibusime star 2 manje kune ingane efike ekoleni zaba ngapho ama boyfriend and girlfriends qala ngenyaka
4: lokho kokuba ingane noma
5: ngana abanye bathandana kwaba nomkhulu phakathi ezinye ziqala ukubona umalume ngaleso sikhathi omalume babona intombi kusona
4: wathi umalume uyaluma
5: so into eyenzekayo manje semester 2 isiyaqala ukubona le mphumela kaJanuwari ingane eyitheza aba nobudlungana bokuthandana zazimbandakanya ocansi ngoJanuwari ziyaqala ziyakhula izisu zokukhulela kwazo
0: Ulalele uLady D kuKhozi FM.
8: Sikukukaze simatsweletswele siphithiphithi sokhozi amdudu khoza.

0: leke angivele ngisale sengenza ngoba vele uyena owenze yonke lento ngamlandela ngamdubula
1: Umshaya.
0: ngamdubula wabuya weza eza kumina ngayitshela ukuthi mhlambe uqhirhile yini ngathi hayi kulungile sengobona ngoba sengibamba ngokuthi
2: inkosi yami kumnyama amehlo yazi ke ibuhlungu le ndaba ngicela ukuthi ngcono obe ingane yisesikoleni njengamanje ngoba ithanda ukushuba kakhulu sesivala uthini ibrigade yakukusiboniso sesiyanga simaphethele
1: ngifuna ukuthi mhlawumbe sibonise kancane nje ukuthi inhloso yakho la wawusumthande kakhulu umuntu usubona ikusasa kodwa unganaye futhi omunye umuntu isikhwele savuka sama ngey'nyawo
0: impela wakunjalo
1: kwabanjalo
0: ngcosi wakunjalo
2: usibonise uyadinga ukuxolisa kuKhozi FM axolise kuLady D axolise kubalandeli bohlelo esasilenze ebusuku ngoba usungikhumbuzile ukuthi lo ntombazane nanitholane ngoba uLady D enihlanganisa basekhona beLovers Paradise ababesilalele lo ntombazane esingithi ngiyamuzwa manje ngikhulumile naye akusakhulume kahle washayeka ekhanda hayixolisa kuthina sonke sanihlanganisa wazoba unumber 1 ikhafulase ukhoselenza umcimbi egoli nabo unumber 1 ngqo all white sengiyakhumbula abalaleli ngcono ngisho indaba obuseyangikhumbuza ukuthi bahlangana la ukhosini
0: ngiyabonga lethethi ngithanda ukuxolisa kakhulu leli thuba leli kade ngangilifisa ukuthi ngilithole xolisa kakhulu kubalaleli kakhulukazi balo lolu hlelo iLovers Paradise sasihamba phambili kulo sinayo usisi sibi kakhulu isenzo engasenza asemukeleke angifisi ukuthi nomunye umuntu futhi asenze ngixolise futhi nakubantu besifazane abathola ukuthi bahlukumezeke ngalesi senzo sami ngicela nje nakubantu besilisa ukuthi nabo bangaphinde bayenze into isenzo esibi engasenza sibi siwubulwane
2: Namanje ngiyisolo ngomhlanganisa kodwa ke sekwenzeka okwenzeka. Siyabonga Brigadier Songa Songa.
1: Leli D mhlambe njena kubalekile ukuthi sikubantu besisa sithi mawubona ukuthi akusahlangani thathe enye indlela ongayithatheli umphefumulo ngoba uthando akukona kuphela kwendlela.
2: Yebo.
1: Mawubona ukuthi anisezwana nomuntu wakho hlehla uyoqala kwenye indawo. So nje abalaleli bayothi sicela befunde kodwa kungiphatha kabi nokuncane ngibonayo ingane yalidinga usizo. Kusiboniso nasiboniso yadinga usizo lokuthi athole usizo ngoba kuyiparole kumanje akapheleli ngaye ukuze lento ingaphindi kubele kuyena ayithole senza futhi okunye kumuntu ohlangana naye wesifazane athanda naye siyabonga kakhulu leti
2: nokubuya nje sekhaya la uzokhuluma idaba nje ngikhulume uThulisile ngiyamuzwa ukuthi eyi
0: ngiyabonga kakhulu
2: akusakhulume kahle uyazama ukukhuluma uyajabula wena ukukhuluma nami kodwa akusakhulume kahle uhamba nge-wheelchair
0: Yebo.
2: Okay, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu isikhathi amashumi amabili mzuzu ngemva hora leshumi. Brigadier.
1: Lady.
2: Yawusikhumbuze mu WhatsApp noma yini nje sesiyahamba.
1: I WhatsApp yami bayihacker Lady. Namanje bayisebenzisa kodwa nje ngiyabonga ithuba ngibonge nabalaleli abantu besifazane siyaxolisa kakhulu ukubona imali into ibaphazamise emoyeni. Inhloso yokufundisa nje ukuthi GPV ingozi kangangani
2: ngesikhathi uthatha amawala konke nje usitshele
1: usibonile. Sami nasibone ukuthi nawe uyaxolisa kumlaleli nakubalaleli bonke
0: ngiyaxolisa kakhulu namanje futhi
2: hayi siyabonga kakhulu
1: Lady
3: Jalo mangi nawe lo sizwa

0: mlaleli ukhosi FM lukuzulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiwubhalela nguNombeko Magubane.
1: Nasi isiqephu sesibili.
2: Wesinina, imali lapho.
3: Ngicela uzungilinde ongashiyi yazi ngisayithisha uDlamini.
2: Ah, nakho. Nayizo ladukiyene namhlanje futhi aphinde.
3: Hawu oh,
2: hayi mina ngizokulinda kuze kube nini uSipho. Ingalo umuntu wakho nje usazofika kunqome ke mina ngilokho ngihlezi la.
3: Uyazibona ke, uyazibona
2: cha ngiyakushiya mina.
3: Hawu sine yazi mina sengikhathele ngiphele lento lokhu yisho lokhu ngibelesela ngayo. Hawu angithi ubukhona nawe ngenkathi ekhuluma uthisha eklasini. Uthe ufuna ukuthi sikhulume ngohlelo lokusiza abafundi. Yingempela kanike inga yakho.
2: Hayi muzwe kahle.
3: Manje
2: ingane uzwa kunqome nokunqoma. Inkinga nje ukuthi usha sengathi awuboni wena ukuthi lo thisha uyakufuna.
3: Hawu hayi cha kahle bona ukuba nehaba o. Uthisha ubeyincokolela nje nawe yazi.
2: Hayi encokola nobani? Ngaphele bekhuluma nawe wedwa.
3: Wena bungaphendula ingane ngaphele bukhona. Angithisha ufike ukukhuluma nganathi sobabili.
2: Wena Sipho. Mina ngiyakwazi ukuyifunda ivaliwe. Uthisha ubeze kuwe. Angithi umbonile ukuthi nginele ngathi sidla amagwini. Wabuka wena.
3: Hayi usuqamba manga ke o. Usuya ngisukela ke manje.
2: Hayi lutho ntombi. Umzange isikhathi esitshela ukuthi yena akumele ukuthi yena sidle noma ngabe yini emva kwalokho uyezwa amancoko uzwe hey
3: kodwa baba njani baba busy hawu mina ngisasho nje namanje ukuthi uthisha ubezintelele nawe phasi kahle nje
2: hayi cha bengadlali kodwa uSipho
3: hawu oh
2: uyazi ungicasule kabi ngathi mina ngithanda ukuba isidudla
3: hawu sibe
2: wake wayizwa kuphi nje into enjalo uyazi kumane kwathi ngisukume ngihambe vele ngishiye nje nobabili
3: kodwa sine kanti sicaseke
2: phela
3: hayi bo kahle ohlisa ulaka hawu uzisho beqondile bengaqondile ukuphoxa
2: hawu usho kahle phela ngoba bekunqoma
3: hayi sine ngicela siyeke badlale indaba sesingase sixabane ngempela hayi bo awukahle angithi uzongilinda ke o
2: Hayi inkinga yami ukuthi wena nje ufuna ngilinde into engingayazi.
3: Oh ngiyacela bandla ngiyacela. Hawu angithandi ukuthi ngiphume ngihambe ngedwa. Ngisho nolunga nje phela uzolwa nami mangabe ukuthi ngisa le notisha nje abanye abafundisi behambile. Ngiyacela bandla mnganami. Ngiyacela ongizodlula ngithengele amagunya ke lapha yakagogo uMzolo. Ngiyacela.
2: Oh yikhona ngizobe isidudla wena usale nomzimba othanda utisha wakho.
3: Oh
2: uyazi Sipho awukhohliwe ngisilima sakho wena ngiyakubuka nje.
3: Ah usuya ngiphoxa kodwa manje sine. Hawu mina ngizokuthengele amagunya ngoba ngiyazi ukuthi uyawathanda. Andi lento ishoyo.
2: Hayi, kulungile ngizokulinda futhi nanamhlanje. Kodwa uma abe khamba isikhathi ngabuyile ngizokushiya.
3: Awu oh,
2: awusho ke ntombi. Umtshelile ulungu ukuthi uzoya kuthisha namhlanje.
3: Hayi, bochanga ngimtshelanga. Kwani ubaba wami yini?
2: Habe, uchaza ukuthini? Uchaza ukuthi ukuhlana kwenu kuzoba imfihlo vele.
3: Hayi, sine nakho kusuyaqala ke, usuyaqala. Hawu, sekufanele manje yonke into engiyenza ngidlulise kulunga yini? Hayi bo.
2: Zajika izinto. Ngube lo sone izinto ezifihlela ulunga. Kanti uqonda ngempela mngani wami. Awuchazi.
3: Manje kanti mina phela mina ngibona ngathi mina fanele ngibuze lo mbuzo sine mina ngisayiqondi ngempela inkulumo yakho
2: wena Sipho usho ngoba ungamboni ngempela wena uthisha uDlamini ukuthi akufuni wake wazwa nanini nje uthisha efuna ukusiza umfundi ekufundiseni kwakhe hey phaphama ntombazane phaphama
3: sine usungazi ukukhuluma kangaka oh ngenxa kaThisha uDlamini nje
2: hayi
3: wena okahle kancane hawu ngithe khulileka wena ngami ngeke ngize ngiyenze into engasile mina nje into engicela ukuthi ungilinde ngizobuya manje

0: Ngena Nosipho. Ngena Sondela. Umhlangano wethu kangeke uthathe isikhathi eside. Ngicela uhlale phansi.
1: Ngiyabonga sir.
0: Ngizohlala nje indabeni isuka nje. Ngoba phela ngifuna isale sobabili la esikoleni.
1: Yeah.
0: Angifuni ukuthi abangani bakho baze bazakhele some interesting stories ngathi uyabona.
1: Oh, uchaza ukuthini manje thisha?
0: Hoyibo. Awazini ukuthi abantu bathanda kanjani ukungena indaba zabanye abantu?
1: Ah, izindaba zani manje lezo thisha?
0: Nosipho, musukuzenza ingane wena. Wazi kahle ukuthi ngikhuluma ngani. Ngiyacabanga nje ukuthi nomngani wakho lo usinenhlanhla ukubuza imibuzo eminingi kabi nje ubuzela kumina nje. Akunjalo?
1: Yebo, kunungibuzile. Kodwa ngimtshelile phela ukuthi sizokhuluma ngendaba yama class.
0: Very good. Because phela no Miss Ntuli ngimtshelile ukuthi angakhathazeki ngoba mina angiqondela utho lube.
1: How uMiss Ntuli nayo becabanga ukuthi khona
0: cha cha cha khululeka Nosipho. UMiss nje ubengixwayisa njengomuntu esebenza naye yabo. Ngiyethemba ukuthi nawe ukuzwe phela ngothisha abahlukumeza abafundi.
1: Angihlezi nje ngizokhulunywa ngaye emsakazweni.
0: Exactly. Phela abantu abangena kulezo inkinga lezo, abantu abaphila njengami nawe nje.
1: Hawu, kodwa thisha akusiyona nje into endle vele ukuthi abafundi badla kudlalwe ngabo. Phela thina sinithatha njengabazali bethu.
0: Yes, uqinisile Mangcobo. Well ke asibuyele emsebenzini wesikole okuyiwona osihlanganisile.
1: Yeah.
0: Angiphinde ke ngithathe leli thuba nje ngibonge indlela ophase ngayo izivivinyo Nosipho.
1: Ngiyabonga thisha. Ukuthi nje thisha singisi vele isifunde engiyifelayo ngaso.
0: Oh, hayi, kwamnandi ukuzwa lokho.
1: Yeah.
0: Ngiyazithemba ke futhi uyazifela nangu thisha wakho wesingisi.
1: Cha bose, mina ngiqondile.
0: Ya, ungakhathazeki Nosipho. Nama ngiqondile lokho ukuzifela okucabangayo.
1: Oh.
0: Awusho ke, bangakhi abafundi baka grade 12 abahlala lapha ngakini?
1: Uthi ngibo usinenhlanhla, umzwandile, ulunga.
0: Ulunga muphi?
1: Ulunga lo wapheshe walapha yakashezi.
0: Hey, yes, angiyithandisisi indlela enza ngayo umsebenzi wesikole lo mfana.
1: Oh.
0: Akazimisele neze. Futhi ngiyangibona ukuthi uzophumelela kulonyaka indlela enza ngayo.
1: Hayi. Kodwa thisha, ngiyazama nje ukumsiza uLunga. Okusempela nje usengcono kakhulu manje.
0: Nosipho. Lo mfana ufaila cishe zonke ivivinyo zakhe.
1: Ish.
0: Uyazi ungathi akafundi nokuzama njengabanye abafundi. Uyithele ngabandayo nje.
1: Ngicabanga ukuthi mina mhlawumbe uLunga umunye wabafundi abazosizakala kakhulu kulohlelo esizokhuluma ngalo namhlanje.
0: Well, uqinisile kuloko, ungixolele.
1: Hayi
0: kuluthi. Bekungamele ngikhulume kabi ngomunye umfundi yabona.
1: Yebo.
0: Oh, awuphinde konje uthe bangaka abafundi abahlala phanga kini?
1: Oh, sibahlana noma ngabe sesonke se.
0: Hayi, kulungileke. Ngizobhalela abazali babafundi bonke abadonsa kanzima bese ngazisa ke nogogo wakho ngeqhaza uzolibamba phela la esikoleni.
1: Yebo.
0: Empeleni kahle kahle sengiyibhalile incwadi ozohamba nayo.
1: Okay.
0: Ngifuna ama class aqale na kanjani ngesonto elizayo.
1: Hayi, cha kuyezwakala thisha. Pho mina ngizobe ngenzani ngesikhathi abafundi betadisha?
0: Uzohlala nabo abafundi ubasize ngomsebenzi abazobe bewufunda.
1: Okay.
0: Ukhona nomunye kumfana wakamazibuko umfundo engizosebenzisana naye.
1: Hayi kuyezwakala se.
0: Hayi ke kulungile ke ntombi, thatha nansi incwadi ufike unikeze ugogo ekhaya. Ngiyethemba ukuthi angeke abe nenkinga uma sicela usizo lwakho.
1: Hayi ngiyabonga kakhulu se. Ngizomnikeza ugogo incwadi.
0: Okay.
1: Ngiyathemba futhi ukuthi uzojabula kakhulu ngoba phela uyayithanda inqubekela phambili.
0: Hawu uzwa ke. Kuyangijabulisa ukuzwa lokho Nosipho.
1: Yep.
0: Ngaphambi kokuthi uhambe ngicela nje ungiphi inombolo yakho kamakhala ekhukhwini. Yikhona ngizokuthinta ke phela uma kukhona engifuna ukuthi siyibonisane ngakho.
1: Oh hayi inkinga se. Awuthi ngikubhalele yona.
0: Okay. All right. Ngiyabonga kakhulu. Usungakhululeke uhambe ke manje. Hleze phela umngani wakho usekushiyile.

0: Misa. Hey, inkosi yami.
1: Wazohuba bokumnandi gogo lemhlanje kwenze njani?
0: Hayi wena. Haw. Isikhathi sokubuya esikoleni lesi.
1: Haw, gogo uzongiphoxa. Ngasathi ngiyancoma nje nokwenza ngithi ucula kahle
0: kanje. Hayi, ukuthi ngicula kamnandi kamnandi. Awuboni ukuthi ngithandazela wena kule moya imi begcwele esikoleni. Ubuhle ezikuphi ngempela noSipho?
1: Oh, gogo, ngiswe ngabizo uthisha uDlamini sephumile isikole.
0: Hayibo. Ekubizelani. Ekubizelani uthisha khuluma phela noSipho.
1: Nansi incwadi gogo, uchaze yonke into kuyona.
0: Hayi, uyithini lo ncwadi? Usungilethela amacala ke sengikukhulise kangaka kodwa
1: cha uthisha ufuna ukuthi ngisize abanye abafundi abanenkinga yesingizi akho cala mina ngilenzile
0: hawo pho ubungasho ngani sonke lesikhathi ubuka nje masucishwa ngimisela ngenhliziyo
1: ngiyaxolisa gogo mengazi mina ukuthi wena unovalente ke njengexoxo
0: hawo shoko mzukulu wami
1: yebo
0: suthisha yini wena nje obusuzofundisa isingizi
1: hayi lutho gogo lutho ukuthi nje phela isingizi Ingakho ke nje uthi
0: Esobuya la ekhanga isikhathi.
1: Awu.
0: Ubani ozopheka ukudla kwakusihla?
1: Hayi
0: uyaganga phela noSipho.
1: Kahle phela gogo. Ama-class awazuthatha isikhathi eside. Kuzoba ihora nje lilodo avo ngosuku.
0: Hayibona uSipho. Uyazisa ukuthi uthini? Hayi ngeke yenzeke le nto la kuwami umuzi.
1: Gogo.
0: Hayi ngiyakubona usufuna ukuzenzela umathanda njengonyoko.
1: Oh gogo lutho.
0: Phela ukuthi uthisha hey hey lalala la noSipho. Utshele uthisha wakho ukuthi ngithe akezela kumina uma efuna ukwenza noma yini nawe esikoleni. Anginayo ingane ezoyishaya umthetho mina ngizwa kahle.
1: Kodwa gogo nansi nje incwadi ngifikile nayo. Futhi bese ngimtshelile uthisha ukuthi angeke wena uzube nayo inkinga ngoba phela uvele uyathanda ukuthi abantwana abafunde baphumelele. Mina ngiyajabha uma ngabe usukhuluma kanjena.
0: Ngiyathanda noSipho abantwana abafunde baphumelele. Kodwa mntanami angizenzi ngenziwa isimo somhlaba. Ngiyokwenza njani nje uma usubuya nesisu sikaThisha. Ngiyothi webasabele kuphi. Yena umkakho uyothina engikhonze kangaka.
1: Hawu gogo, ngiyazi ukuthi uma wakuphoxa ngokuthathula umntwana esafunda. Ngiyakuthembisa ntombi ngasibiye. Angeke ngize ngiliphinde iphuthe elenziwa uma.
0: Hayi cha kulungile noSipho mntanami. Asithembi ukuthi uzogcina izithembiso zakho.
1: Ngizokwenza njalo gogo.
0: Hayi awungiphoku yangasethule nje. Sengifile indlala.
1: Ngiyabonga gogo wami omuhle. Uthi ngikuphakela ukudla. Ngizokwenza itiye lakho olithandayo.
0: Ngiyajabula kakhulu.

0: sawubona lunga awazwashesha ukufika bona mhlanje
1: yona nosipho indaba ubukisa ngamphambi kwabangani bakho
0: awulunga singenzeni manje sendo sami
1: hey ungaloku ungibize ngalo gama wena ungizwa kahle angitsweni usuqhumu uthisha
0: awukahle bolunga usine lokutshela umanga usine unjani bakithi
1: hey wazi nothi ngitshela uba mina ngingakasho uyintombazane njani wena nosipho
0: awulunga ngiyakhuza njalo ngicela ungangithwese amacala engingawazi
1: imake phone usayelana uthisha esikoleni eh benenzani phendula nosipho wangikhuthulela amehlo nje
0: ufuna ukwazi hey ukwazi lunga lalelake ngitshele lunga besixoxa mayelana nokusiza abafundi abafana nawe abafanele zonke ivivinyo zabo uzwileke
1: wena nosipho
0: yini
1: hlaniphe esikhulu wesangcobo esiphasa kahle simise phambili eclassini mina ke lo lunga wakashisa ngeke ngili attend lo class lakho nodlamini yazo ungizwa kahle
0: sengiyabona manje ukuthi uthisha ubeqinisile uma ngabe wena awuzimiseli ngamabomu ngomsebenzi wakho esikole sengiyibona ntate yisho
1: nansi ingulube inginonela bo igama lambele ngenaphike endabeni zenu
0: hawu lunga phela ngicela ukuthi siyeke bakithi lento asikho isidingo sokuthi silokho sikhuluma ngayo
1: hayi uqinisele nosipho asiyeke hamba kuye kudlamini wakho ngoba wena uthanda uthisha
0: hawu lunga namanje usangibambela amagqube eminyaka ekudala kanti mina ningicela ukuthi uthisha ngikhulumise
1: we lala glass bazokwengula kwakuthisha novela ngokwesafunda
0: sazike
1: noma ke kuthiwa womqomo wayengeke nje ke esedropheni oyogcina nje ukuthengele igunya le lapha kugogo engena jiziki opholonike
0: welunga awungitshele kahle uzofunani la kumina ngoba vele kusobala ukuthi wena usukho lo sinenhlahla kaphe kwami yini ungahamba uye kuyena vele nifanelene nje nemaxoxo noba uthu
1: wena usipho
0: yini
1: wena usipho ngikhulumela umbhedo mina yazi
0: hayi akusibona umbhedo akubona umbhedo ngizivele ungishile wakhetha ukuhamba nawe ngoba befuna khona ukuthi lokho ekugxisha ngalamanga lawo njengoba usufika la kumina usunolaka yindaba ungalindike ngikuchazela ukuthi uthisha ubekade ngibizeleni
1: uzothini kimina nosipho ngoba uzongitshela uthi wena nesithando sakho nizovula iclass leyidume efana nami
0: angizange ngisho kanjalo mina how
1: kodwa yazi nosipho ngoba ngithi uhla ngiphile nje futhi uphasa kahle ngamalengiso awazi ukuthi umuntu ofelayo zonke ivivinyo isidomo
0: eyi yazi uthini lunga mina nginaso nje isikhathi sokulalela yonke le mfishi mfishi yakho ngicela uhambe uyohlisa umoya soxoxa mangabe selehlile igwebu
1: mamishana kanti uthelela ngempela wena uba okushelo igwebu
0: ayi sengiyahamba ke mina lunga ngicela ukuthi ungisize nje ungafiki kimi uma ngabe usenalolulaka lolu engilibona manje ungikhathaza umoya nje futhi ungifakela nestress
1: hamba sifundiswa ndini wena oyigohle uthisha nyenyenye istress nyenye istress amanyala
2: sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa ukhozi FM

0: izinhlanhla kaphume nje kulo muntu udlala ngaye.
1: Time nolethi nje nalezi TVT elikasekisayo liyashisa impela, kodwa-ke mina nje-ke bengamcebisa ngakho, hhayi lo muntu wakhe lo, hhayi akamthandi ngoba ngikhumbula njalo manje sephelile, why engamshadi yena elokhu emlethele ingane. Kwafuna phela uma elokhu ebuyela kuye, ebuya kuloya akade beshade naye, uma efika sebehlukanisile amshade-ke nalokho, noma ufuna belokhu ebezulile nje naye.
2: Manjeisiyanisibongokazonto, kungenzeka ukuthi le ndaba inabantu abathile phakathi okungabazali bomfana okwakuyibona ababegqugquzela umfana ukuthi angathathe ngoba bengamthandi ngakuthi. Yase ingena ngale ntombazane, le ntombazane beyivele nayo ingenazo iy'nhloso zokuthanda kodwa beyize ngey'nhloso zokuthi ngizobindiza lo muzi. Bebengeke bezibesha ninyaka owodwa bese bayahlukanisa, kusho ukuthi kwayona le ntombazane yayinazo iy'nhloso. Umama omdala akalenzanga iphutha ngokuthi ayimukele indoda ibuye bheke, kodwa iphutha alenzile ukuthi amukele ingane yomunye umfazi.
3: No Lady D.
4: Njoba nizwa nje indaba sisho nami ngiyayibeka, nami siyayibeka. Siyabonga kakhulu Sandile, siyabonga Mdledledle. Sandile Mdlalo sesinaye namhlanje, kanti ke esihambe sizokwena mlaleli ekhaya ukuthi uthini kulolu daba esikhuluma ngalo. Sithi tea time no Lady D, siza kuwena, sawubona, siza kuwena bukhoma ya ngakuthusa.
5: Ngiyaphila mamkhosi.
4: Ngiyaphila njani wena?
5: Sikhona.
4: Iya.
5: Eh, ithithamo lo Lady D mamkhosi.
4: Yebo, uthi nje kulolu daba.
5: Eh, uDuma nomama zibona lapha eSkhotan Cheese, ngithi nje kusisi. Inhliziyo yenza imsizi umnikazi, kanti futhi noma uthanda abantu kakhulu kuyenzeka bona bese uthola ukuthi bathanda abanye abantu abakuthandi ngalo ndlela, bese bethatha iadvantage ukuthi siyamazi unenhliziyo yenza uzokwamukela konke. Usisayo akaqine nje, kodwa angashintshi ubuyena, angashintshi ubuyena nendlela adalwe yiyo ngesimo sothando ukuthi uyathanda. Akabekezele nje aqine, kodwa akwazi ukuyilimitha ukuthi uqalaphi ugcinaphi mesiza umuntu athandana naye noma aphila naye emhlabeni.
4: Cha, uqinisile Duma, ngisiyabonga.
5: Siyabonga mamkhosi.
4: Asithathe umisithi time no Lady D, sawubona.
6: Yebo Tutu.
4: Yebo, unjani wena?
6: Yebo Tutu.
4: Ya.
6: Ngiyaphila ngomsamaro wemantolo.
4: Ngiyaphila bandla, kuyazwakala.
6: Umnami ke sasungwe mantelweni.
4: Ya, uthi nje ngalolu daba.
6: Hayi mamkhosi, ibuhlungu nale nto le.
4: Eh.
6: Bese kodwa nje kusho ukuthi sisiyo zakakaphiwa sona mamkhosi, ngoba ngeke kungivimbele into enakathiwa yona. Kodwa wena uzibe kabi nangabe emukele kokuqala. Sase kukuthatha kukuthi ayisebenzi ngamkhosi. Ngiyabonga ukuthi sakade ngingibhedela kanye.
4: Siyabonga kakhulu. Yabona nje le ndaba ibuhlungu ngempela. Sengazi ukuthi manje iyothe sefika lapha senolaka, bese lolu laka lakhe liphumela kubantu ababengekho isikhathi ehlukumezeka, seliphuma ngabo. Asithathe omunye, sawubona tea time. Hello. Ngiyaphila, unjani wena? Yini ngenzeni manje? Ngimina nje impela ushaya kahle.
6: Hawu.
4: Yo.
6: Lady, do you show?

0: Allô, Dali.
1: Yebo, bese ngikumntanta omunye umuntu cha usisi mina ngithi uma niyabuza nayo iyabuza ibhasibhalini.
0: Ya.
1: Uyabona lethi ithando lendoda ayinani, ayikaze aba nalo mhlobokati.
0: Nje.
1: Kungani ingathangi sihlukana-ke naye lathi simthathile, vele yena ekhona kudala bese useyamshada. Ufuna ukumenza unini wale ingane,
0: Cabanga.
1: usabheka, usacinga.
0: He.
1: Usacinga uzonela kuthola omunye ayomshada, amshiye futhi kanje. Ziphi izihlobo zakafakazakwe?
0: Hey madoda.
1: Abafakazi bendoda noma o-anti bakhe bangathathi ley'ngane zakhe ayinike bona. Uyini lo sisi kuye uma emfucela ngey'ngane?
0: Cabanga.
1: Alukho uthando shemsisi wami, ngiyaxolisa ukusho nje. Alukho, nawe uyabona. Bye-bye.
0: Usaqalaza bye-bye dad. Uyazi ukuthi ungikhumbuza,
1: Saqala.
0: hayi, uyazi ungikhumbuza indaba. Mase la ngiqale khona ngithe ube nobudlelwano nomuntu ewe ngithanda enga yes, uthi angazothi ngizothini. Uthi azi noma ukuthi ngizothini ngingakasho mina indlela bebezwana ngayo bebeyinto eyodwa kanje. Uthi ha wathatha nje kwakho ufuna umnye wathatha indawo yakhe. Ha uthi ngaze ngamnyaka bothi anginakulwe ngincintisana nalo. Bathandana dade bayashada nalo. Emva konyaka useyabuya futhi lese le ha. Hayi, hayi ngeke bani. Asithathe wena sawubona tea time.
2: Ngakwethu.
0: Wakwethu wena.
2: Yigeja la kwamtambo la kwaba sefilipi.
0: Yebo, yebo. Eyi, khona ukuphindayo la ngemuva. Ya.
2: Ya, khona iPL yashisa ngamkhoza kuwukuthi nje usisi kwakufanele yena athi mangabe esebuya lo bhuti ambekele umgoqo ukuthi
0: ya.
2: Lokho angithi ukwenzile kuloya. Yenza nami yenza njalo njengoba ufuna ukuya uya ngendlela ekanje njengalo okuwenza lokulona
0: ungishade sibonde
2: ushade
0: kanjani
2: nami bese ke sikwazi ukuthi siqhubeke nayo yonke into ngoba manje uyayibona ukuthi ngendlela enza ngayo lokho emfihlela ngey'ngane nje futhi bazoqhubeka le nto ayenzayo bazophinde futhi kuqhamuka omunye amdome ahamba ayomshada amshiye kanje.
0: Hayi cha, uthole nje angazi ithofi. Ngiyabonga kakhulu, siyabonga.
2: Wakwethu.
0: Wakwethu wena. Angithatha ugcina. Makhosi, ngithatha ugcina. Okay, sawona.
3: Yerona njani ma?
0: Eyi, siyaphila njani wena?
3: Siyaphila mama Khosi.
0: Eyi, liyashisa iti.
3: Eyi, liyashisa iti mama Khosi. Kuma nonhlanhla wakaditi la esemzimkhulu.
0: Iya nhlanhla.
3: Yebo mama. Ithi mina mama angangiyiva kahle mina kulo sisi lona ukuthi manje nayesebuya lo bhuti waye ngabuyi nakuyena abuye ngomshado.
0: Nansi indaba phela ilapho nje.
3: Nakuyena phela akenze njengoba bemzile kulona omunye. Ngoba ekuqaleni phela wayesuke khona kwakuyena lo sisi. Manje usephinda futhi uma esebuya asayiphathe ukuthi lo bengemshadweni then nawe angisalese ngikushada-ke manje.
0: Madoda. Wamthatha wambuyela, uyasuka lapho uzomnika ingane.
3: Uzomnika ingane, usephinde umbuyisela nenye futhi.
0: Futhi bathi ngesikhathi efika hayi nokuthi wabuye wayilanda, wafika uyezwa ephethe ingane ney'nyangana nje. Hayi.
3: Awu niyabekezela wena bese manje.
0: Hayi futhi isuliphinde, siyabonga.
3: Siyabonga, siyabonga mama.
0: All right, okay. Isikhathi ke manje amashumi abili nanye ngemva yehora leshumi nanye kanti besikunika la i-tea time, sithi tea time. Okwamanje ke ake senze nje, ake ngisho ngithi ke okudlula la sobe sesikunika ke ngempela i-tea time. Nayi into engifuna ngifuna igundane lami. Lalela ukhoze FM ake ngisho ngithi ke la sizohamba sikunike la okunye ozokuthanda ukujabulele kakhulu isikhathi ngiphinde futhi ngithi ngemva kwehora leshumi nanye besithi
4: Tea time no Lady D. Tea time no Lady D.

0: Tú como mami, con un ganado. Heybo, navele zahlala esifubeni lezi ntuli. Heybo. Kwaze kwangcola legcini, hey. Angazi ukuthi untsela kacinti ngani ngempela. Buka nje utshe sekunyuka ngodonga. Ngenxa yokuthi buhleli nje bulindi ezikazulu zezandla. Akuthi angikazi ngibone mina indoda eyivila njengonsela. Heybo. Uyazi ngathi kuthiwa uzofa uma nje ngasenza umsebenzi wezandla. Yini manje le nukayo? Ngathi kunuka into eshayo nje. Mhlawumbe umakhelwane ushiye isitofu engasicishile. Hayi ngene. Leli phunga ngathi liphuma endlini yami. Hayi bo. Hayi bo kusami. Imini obeka ibhodo ezike nje wasengikhohliwe nje. Eyeni bakithi awuthi ngisheshe ngiyolicisha njengoba sengibingelelwa yintuthu nje.
1: Engakubamba usathi uyabaleka tuti ndini.
0: Hayi bo.
1: Ubamba.
0: Uyankinya. Uyankinya muntu wenkosi.
1: Yabona-ke namhlanje
0: ngabona
1: bami namhlanje wani. Kho kusiza ukungenzi namaqhinga akho angasilwa ngezwa.
0: Awu kodwa kusami kanti wena mashonisa. Ningenephi ngoba
1: hey wema sinse. Akusona isikhathi se-interview leso yangezwa.
0: Awu kodwa kusami niyaphila kodwa.
1: Uthi ngiphile kanjani ungayikhokheli imali yami unalwabi?
0: Yazi bengisazama
1: kusami. Ibambe lapho ke ibambe lapho nje wema dem ibambe. Angifuni ukulalela inganekwane mina imali esandleni ngifuna imali yami kuphela la kuwena.
0: Ngizama khona nje kusami ukukuchaze.
1: Hey imali sisi imali sisi angidinga incazelo lana namhlanje.
0: Ha kodwa mashonisa wa ungafiki ngani ngalela langa. Uyazi imali yakho uyayisilungisile.
1: Uyihliwe yini man uma ngabe beyikhona yini amagundane. Hey musa ukuganga wona lapha iphuma imali yambo. Ayiphume lapha ecashi khona imali ngiyidinga.
0: Ayicashile nkosi yami ukuthi yabo manje isimo.
1: Hey hey hey hey. Angikubuza ngakonke lokho somtshela kunyangezwa. Ngifuna ukuyikhipha ngeyinyembezi le mali noma mhlawumbe ufuna usuhlukene umbefumulo.
0: Hayi bo.
1: Jose mayikhathele sisi. Jose bo.

0: Oh zikhulekile ekhaya zikode Zikhulekile nkwanyana
1: Kanti ayikhonkothi ngani ke namhlanje lemgodo kamazikode Noma ke mhlamba ufuna ukungizuma ngisho ukuthi mina ngikhulekile Zingaphathi bisivele kuyaphela ngami ebhoza luma lezi zinto Hey
0: Zikhulekile bo
2: Oh ngena bongena
0: Zikode Bengicela ungihlangabeze lapha ngaphandle hey ngoba manje
2: hayibo hayi suka bo awawungene wemlisa ohlukana ukuyiphathisa kwentombi yomuntu la hawu imihlolo yini babo hawu wemgenge hayibo hayi uthathe kuqubele nikuqubele izulu lenyanga
0: hayi libalele nasebukhweni bezinja lapha ngaphandle makhosi alibalele go
2: hayi uthi hayi ngeke mgenge awu kusazoduma uthathe umuntu namuhla
0: Awu, hayi ungadideka ke manje makhosi
2: indaba hayi bo. Kanti yaqinana. Awu, mkenge, kuxosha ubani kodwa la kwami?
0: Awu, umuntu mazikothe hlobo. Hlobo.
2: Pho ubani ngempela lo?

0: lo mkhono waxoshwa la ekhaya ufuna ukumthumela ngezulu khona manje hawu
1: hayi asixatshaniswa ngamuntu makhosi akho muntu asixabanisayo
0: hayi bese ngizomthumela bese ngizomphuthuma impela nje ngimthumela ngezulu ngimthumela
1: ukuba matasatasa nje zikoda hey umuntu uphansi phezulu hey uyabona nje ukuyaluza kwentshe
0: bakithi okuchaza khona ukuthi inkece awu sikha ngamasaka
1: we sukabo yho abantu bengafuni kangaka nje ukukhokha nje awu umuntu ugcine selokho ebazingela phela efuna lo madlala lo mtsumbulwane uyabona
0: manje awusho bakhehla nami uzongisingela
1: awu Bengizangidlule nje lapha ngizobingelela phela kwabakhulu njengoba ngemenyiwe lapha kwakhumalo nje bayakhumbula kunomsindo umemulo nje okho
0: kumenywe nawe isimanga
1: kahleni buwe makhosi
0: hayibo
1: kanti abanje ngomthamba bayamenywa kanti makhosi
0: cha kahla isimanga ukubona wena uhambela abanye abantu phela mina ngikwazi inkomo edla yodwa awu kahla ukhumbula ukhumula icathoke
1: hayi cha makhosi ngiyakuzwa ngizoyikhumula kanti futhi phela makhosi hayi sengashintsha ngisena lo mthambo manje yabona sengishintshile makhosi kuyaphiliswana phela uyabona
0: hayi bayakhula abantu ngempela awu uma seqaqeke lakhe ikhanda
1: awu
0: hayi ke likhona ithemba ukuthi nabanye abanje ngawe inkosi impela bayoqaqeka hayi inkosi yami baba kade esafike sami simeme ngiyazi ngomcimbo wengane
1: awu hayi cha hayi kungcono inkosi yami phela vele ngomakhelwana ukwazi ungayazi indaba engaka hayi ke siyabonga makhosi

0: Eba futhi hayi mina ngisazoshaya ibenzela ngingithi nje kumile umlenze kancane hayi le iphuzo zizama
1: uyazi bengithi mina ngedwa nje ozwa lokho umsisi kanti akungedwa uyazi bengicela usasophuma nalamabhodlela abanje
2: hey awuphume nawo ngempela phela sekubukeke ngathi nje silasebhodle isitoko
0: fethu oh hayi ke angiphumi ngani eh siphume ke sithi ukubona abantu bendawo
2: hayi bo umsizi besingazele phela ukuthi uyogcwala
0: amafethu kahle amanakithi nje wena othe uthanda ubuhle bemvelo eh yini manje kasihambeke kubonise umhlaba wasemaqhosheni ngalini nje ngempela
2: ngeke bafethu phela mina nangisasitika ngemali kazari
1: bakwethu ungabusayisho uzitika we-amani wemzolo awukhulume kahle uyithatha phi umadamu wakho imali engaka ukuthi azasithengela utshwala obungaka
0: pozwenotabantu iyandlela enibonga ngayo le yokuthi lokeni ngihlome imibuzo
1: hayi cha bahle uvele wasensitive nje manje nawe zishaphi vele ubanje emasuplakile isho nje wena uma madamu wakho ebambi lotho ngeke simcele ngeke simcele
0: cha nizoyibuzela nina ngathi mina nje angihlangani nayo ndangingeni ndlovu nabo mina
2: hayi manje lapha ngicela ningangifaki mina lapho angizithandi mina indaba zabantu ekugcineni zizongixaka
0: ngizogcina sengiyimosheleka uma ngiyaphuma
1: Amanda avumuhle ngani yabantu kodwa liyakutshela nje isoka lakho noma linomona
2: yo hayi kwaze kwarondumke lokho ke mina bandlasheni ngiyacela nje ukuthi uphume ukulindela umsizela ngaphandle umsiza uphume naye lo
1: muntu yini Amanda uyangixosha uyangixosha Amanda mina ngisahleleki nawe nje kumnandi nje futhi ke nomzolo usehambile manje
2: hayi bo ngivelelwa yini
1: bakhe gege la gege ntombi ziyanke zonke ziyagegela mayi ngaze ngabona ubuhle bangempela hayi lezi ngane ezibleach isikhumba nje
2: izwani kanti ngivelelwa yini ngempela bakithi kanti sekwenze njani kulo muntu
1: ah nibuke nje wavela washo waveza amazinyo aluthotho cha ngiyakuvuma ntombi enhle
2: hey bo uvele washo waphendula ukushellingtonike nje manje usuyangishela noma wenzani
1: cha mntakwethu mina ngingeni ukushellington igama lami nguthabani indodana kamlotshi umakhombothi uqobo lwakhe ungadideki sithandwa uyezwa
2: ha ungiyeke umuntu wabantu ungibambelani kanti njengamanje ubani kono sethenga isithandwa sakho mina
1: hayi isimo ulwelani ulwelani dedele igazi lalela ngisawushaya abafana ngaphandle wena ke usale uziphatha kahle uyezwa ngiyabuya sithandwa sami angekushiyi.

0: bengibona ukuthi mina makhosi azivele sinyukele khona lapha la kwakhumalo njengoba nawe umenyiwe njengoba sizimenywa sonke
1: nje khona. Okehla neshona nebhadi angiyiphethe mina. Bakhona bangiphethe. Abaphethe nokuthi ngihambaphi abangilawula indlela engihambayo. Abavumi nje ukuthi ngiyobhiyoza nabanye abantu abangaziyo. Abangezwa nokuthi bathweleni.
0: Oh, cha hayi ngiyayizwa umusho kanjalo ke makhosi.
1: Izakala la. Ngiphela ngibathumelile othwasa abahambisa isiphepho. Angithi izandla ziyagezana nje.
0: Hayi yabona ke cha lapho zikodwa uyibambe ngakhona impela makhosi. Kuhle nje impela mani ngomakhelwane nenze njalo. Ingakho ke nezincanga zingekho lapha egcekeni namhlanje zibone kuncontsi zikhapho makhosi ngoba phela kufinywa ngendololwane lapha phezulu. Awusuka madoda ayikezwakali.
1: Njalo uthike kehla imake awukhothe lapha ke
0: mfana. Hayi ke uthi ngithele lapha.
1: Kodwa kehla ungabojwayela ukuthi
0: hayi makhosi yababa lento.
1: Hayi bo. Yey!
0: Izababa lezihlo. Kodwa makhosi ngiyabonga ngayo.
1: Sengishothe ngemuva. Sifike manje ekhaya yabona.
0: Hey makhosi ayingipa nalomkhohlane nginayo. Uzwakele makhosi ngiyezwa. Hayi yababa lento. Ayayayayayayay.
2: Bangalane ngomsindo manje engithekhi imali yami wena mani
3: awu Nkosi yami
2: hlukala obtuwa
3: ayisekho ayisekho ngempela
2: hey wophezu womuntu wena mani hey wena ngifuna ukuchazulwa mani
3: ngiyazi
2: ngifuna ukuchazulwa wenza manje slima ngaphala
3: angikwenzi slima
2: engingaqedi ukungitshela ukuthi wena le mali wawuyilungisele kwenze kwenzekalani bo
3: ngiyacela mani asilindele untsela uzongichazela kahle ngiyacela
2: mani
3: ngiyacela mashonisi
2: Wemamon, angifuni ukulukisa nokulizwa lelo gama lelo, lelo mpongo yakho layo, umyeni wakho. Wayikuphi umhla uzoboleka imali yami wona?
3: Wayengekho, ngithi wesemsebenzini, wengekho.
2: Hey, wayinkapi? Hey, wayinkapi, nemuzo noma bengenza isiphukuphuku sakhe. Yabona ke njengoba ulukuthandula ukumfaka intwana esingamthini. Ngicabanga ukuthi kumele usiphe ikadi lakhe lasebhange nepass, man.
3: Hayibo.
2: Ekuze uzokhokhela imali yami.
3: Hayibo, ngiyacela bali ngiyacela. Ngeke ngikwazi uneza ikadi lomyeni wami. Kanye nomazisi wakhe ngiyacela ehlisa umoya mashonisi.
2: Uziphukuphuko. Oyasho na ukuthi umyeni wakho lo. Usukahle wena ukuthi nafunga lathi emzana ukuthi nokhetha lebuhleni nasebini. Beyikwale. Khona khona mama bangazithinta ngenhlali baye ngenhlali bathatha mama
3: ngeke ngikwazi ngiyacela Nkosi yami
2: yebo ngenhlali bathatha mama inuke bizo
3: ayibo kantini Nkosi yami ulaka
2: inuke kanjani mina kanje yenza ukuchitha ubuchopho mama mina ungenzi le nto
3: ehlisa umoya mashonisi
2: ufuna sithathele kahle kahle hey wena Asona phe afuna usenze ingane wena sona ingane thina bafanasi animkhombise ukuthi senze njani
3: oshanya hayi bo
2: ubu lift nje bafana ngene
3: hayi bo
2: usenomjini kaphuthuma manje
4: ngena kanjalo ke umdlalo wethu uchungechunge osihloko sithi isimumo ababhali uLerato Tuwe ntando yaphezulu kunene uMandla Ndlovu uJabulani Njali kanye noyenziwe Sithole kanti lo mdlalo uqoqwwe ngaphansi kwezo lika Dolly Ogle olethelwa uKhosi FM
5: Usuku oluhle
6: luyisebenzi
5: luhamba phambili

0: Lord Cares, the Casping of Vesco Cozy FM Gate Goma. Awe, mina gengi hamba nawe. Eh, jata na mihamba nawe ya zina, 3 to 6.
1: Yeah.
0: Kota wena hamba na mwena. Wena.
1: Awe, mwakanjan.
0: Kenda, njoy even Friday, wena obu hamba li mshato. Kama su njoy gusipa konzile. Oba, nenga ba konzile this weekend. Oba, wena hamba na
1: Kone linyi time, my bitch, yes. Eli inyanga.
0: Ay,
1: but okay, yeah. Lifaki iphandle ingaka yabo 10 anga ngokhozi phela lati hayi amakhosikazi egcikene ayashot manje lithema lithema amakhosikazi ngabe uthi awumangakani baba lati hayi akhona nje manje mahlana lati sengavala ke ngawe ubendle ugugela
0: hayi bo bawushikile ubendle ugugela
1: wena phela
0: hayi bo futhi ungiqale wathi i-timer uthenje nje khona elinye i-timer
1: eh i-timer phela umfana ola ku 61 years mangimbeka
0: Hey,
1: umfana la ku 61 62 lapho yi.
0: Hayi lungiphethe, hayi lungina.
1: Semncane lo muntu.
0: Hayi noma ungikhonzele kodwa mhlaba angazi lapho unokwenza ke. Mhlaba ngamkhonza nokwanda mina hayi cha.
2: Uthe unamalini.
1: Hayi, uthe right, uthe impela ngeke aswele lutho.
0: Angakuthanda wena kanti ngoba mina ngiyasaba ukukhuluma.
1: Ngambuza ukuthi uyazazi lezi khwama zodumo
0: lezi.
1: Lezi iphathwa
0: yilawa. Lezi madlanga.
1: Eh lezi zemahle ivela lapho kumadlanga commission. Hayi wathi hayi ukayibona nje ngathi hey mkhulu.
0: Akazaziyo.
1: Manje ngamtshela ngithi mina ziyithola imithi lezo. Eh siyisodwa nje isikhwama ziyithola izinto ezimithi. Uyabo?
0: Yo hayi kulungela kwethu nokwanda ke usinike ezemgwaqo.
3: Ezemgwaqo nonokwanda dima.
2: Ngizothi nje ukusika kwelijikayo njengamanje kuneyimoto eyishayisene eThekwini ma ukuthi nje uhamba ngo-freeway lapha engaku-Edwin Swales M7 sekuneyimoto eyishayisene ma ukuthi nje umuntu-ke obhekele ngakosiphingo-ke leyo ngozi yemoto izothi nje ukuthikameza ohambeni lakho engathi nje impela-ke ungahamba ngo-M4 ngabe ngiyasho ukuthi hamba ngo-M7 kodwa inkinga esiyikhona-ke laphana ku-M7 njengamanje ngakhona futhi echwebeni thanda ukubanzinyana so ngiyafuna futhi ukuthi ukuphephise kuleso simo awube nje umngani ka-M4 kuzokubekele so sikhathi-ke esikwazi ukuqoqa leyo ngozi yemoto. Ngiyajabula kubona ukuthi phakathi kwasempangeni nase-Richards Bay siphethe kahle ku-John Ross Highway kuphela nje ngiyawabona-ke amabiko ukuthi-ke sekuyagoduka manje ngaphansi lika-bridge u-N2 makhuma ngasempangeni ithanda uqina-ke lanalapho Alton futhi nakhona usukhona umnyakazo kuphela nje wena-ke ukuthi-ke ubambe isikhathi-ke sokuhamba futhi-ke ungakhohlwa-ke ukulandela yonke imigomo yomgwaqo. Ngiyafuna futhi ukuthi singene laphana-ke e-Gauteng kumane nje upaso imoto evimbe umgwaqo mawuhamba ngo-N1 ngase ePit Oli kwi-CBD mangabe nje ubheke ngakopolokwane ke sekunemoto ke efile emgwaqeni ke yiyona nto ke ethanda ukusithikameza ke lapho. Ngiyayibona ke futhi ke ukuthi sibalo seyimoto siyanda isiminyaminya siyanyonyoba nje impela engathi nje nawe ke ungayilungiselela ke ukubambezeleka mhlampe nje imizuzu emhlanu nje kuphela maselibumbene ihora lesihlanu yikho lokho futhi

0: Ngani bakho utshata nosithando ase nawe njengamnandi kuzoshala phana ngehora lehlanzi ndiyawonye. Okay, right. Khona ke njengamanje la madoda ke hawo umphakamiseni umfoka Nxumalo laphana ke insizwe ebisinelwa ke ngalempela sonto yalaphana ke ihluhluwe sinelwa ke la uayanda ke umamdluli hey kwaze kwakuhle kanje aya esitholile ke siWNB ukuthi ke bobabili sebe empela nabasebenzi bobabili bakwethu kodwa ke banengane njengamanje eziwu 4 emshadweni wabo kanti ke umnumzana Nxumalo uneyingane ke ziyisithupha ngaphandle komshado kushuthi ke iyingane nje zika sothondose ziyishumi sezizonke suka madoda ya akona ke moyeni
1: insizwa isoka le
0: akhohla akhohla ayikazukuphela insizwa lutho nje ukuphela nje insizwa ayikazukuphela
1: sothondose naye mamdlili sikamukele ke Khosi FM
2: siyaphila
1: njani
2: Aw siyaphila bakithi singobani nje ukukhuluma okhozi bakithi
0: Aw madoda
2: Sabe sajabula
0: Aw bantu siyabonga kakhulu ubuzwito mkhulu
3: Sengenile khaxa sengenile
0: Aw suka madoda
1: Ungena khaxa njenge ring emnweni
0: He lalela ngizwe insizwa zikubonga lapha zwite Wazwite bengithi ngizani ngifuna ukusho kahle ukuthi awuzethule ngoba ngizwenye insizwa lapha ikubonga ngamnandi kabi ngithi awuthi usho ngeibongo zakho kanti angibonise ngiyakuphazamisa awuphinde uzethule phetha sikuzwanga kahle
3: Uno mashokshok nyamadaba eshovuzo bethi now azobona sokho mfana wabantu bethi mfana wamdzileni kwathiwa nawe andizobona ngesofu uthi umatiti umatiti uzobona ngesofu uthi mashokshok wadesefikile
0: awu madoda Soga koma ibanga ziyathengwa
3: Ukoma kayibanga zakhe.
0: Akanisitshele Zwide ake siqale kuwena mfethu kusola nihlangana nje nomkakho ngaphambi ukuthi asine. Nitholane kanjani kuphi nina? Awusibeke nje sithombeni.
3: Ey, noma sesisithi isikhathi. Babushatha no
0: Nostan. Yeah.
3: Yes, sesisithi isikhathi ngiphandene nayo nomntana omuntu. Ngicabanga 2016 ya 2016 sahlala nalo mama lo sahlala sibambisene kukuhle konke ngangisatohatoha kancane
1: awusatohatoha
3: angisatohatoha itoho laphela lockdown
0: ngonge lockdown ya
3: ngisathi ngifisiyise ngabe ngiyenzeka kwathi juku
1: manje
3: ngihlala yonke ke le minyaka le Ngicela yonke le minyaka le akukho ukuvukaya kukho esikweni esinaphe ekusephakethini.
0: Kuze kube manje.
3: Ewu. Kade ngithatha isinqumo sokuthi na ngoba kade ngiyasikolokolo nangesithekele ngisibeke egcekeni. Hayi angikhiphe isikolokolo esingoba singamsebenzi vele.
0: Ukuze wazi ukuthi uthathele ingane yabantu uyifake egcekeni.
3: Ngoba kongesa icala kusaphe ngengikwazi thina ngivala ngayo.
0: Yep.
3: Amanje bengekho
1: manje umshado lwade usubona nge-weekend utrenda ingoba udayise imoto ukuze wenze iqiniso kumamdluli
3: ingoba ngidayise imoto ukuze wenze iqiniso kumamdluli hayi nomndeni wami wonke nje futhi wasithintathinta lapho ngithinta khona ehhe kwagcina ngampela lento into eyimpumelelo
0: Yini le ekwenze wabona ukuthi cha uMamdluli uyafaneleka ukuthi angene emagcikeni akosothondoza.
3: Akazange angishiya noma esebona ukuthi umkhumbi uyacwila wacwila na.
0: Noma usulahlekelwe umsebenzi walokho ekhona eduze kwakho.
3: Wathi nje cha lapha lapha ngangibambe khona lephethini ngayibamba ngizofana ngizofana ibuke naye.
0: Uyindoda Zwide.
1: Ha uyindoda.
3: Ngibese ngithatha isinqumo nami ngathi ayi aqhele ukukhona esibayeni nokukhona ngathi ngoba ngenzela into engimthandayo.
0: Uyindoda mkhatshwa uyindoda mfowethu.
1: Mhlambe ke ake sibuyele ngapha kuwe mamdluli njengomuntu wesifazane nje ngizokubuza lo mbuzo ukuthi yini le eyathi hlala ihlala kusothondose nje ungasuki ngoba phela siyazi ukuthi abantu besifazane abanye bake balandela ibhodi elicontsa
0: bayahamba bayahamba wemamdluli abanye bakwethu abanasikhathi inkosi yami.
1: Uma kunemali ukhona mabe imali ingasekho umuntu abaleke wena yini le yathi kwena hlala
0: azasho kubangani bakhanda asasebe
2: Hayi kwakunjalo impela ngithi ngithule ngiyabuye ngiyaqhathanisa ayi
1: kungahlangana
2: ukukhokuzwa
1: hawo
2: ngoNkulunkulu.

Angusho kutika ngambi nge toko nuhlengi wa mta gambata uye nuproducer luluhlelo kwa futhi nomine nchela para kumungai ndi ndambe ni nge nupi nge nge technical producer luluhlelo akikuchele kutleli hora leli lukala sizobe si kuluma ngako lukese ngewe tulile guwe ukala zanji ya sipinde ya sishali ge na labu abaye bahloni shoge ngeze ndondo lezi ge za malegend ikakukwaze mkakene shuga shuga ne msebinza pasoge beinzi le mpakatini kana kegyo tinge ngale kunga nain besa singene genchele wenzeze mfundo kudonege ukozi uruma pigo pigo.

0: uyilimazile izinto. Uzokhumbula mshembe ukuthi ngisho eBhayibhelini kuyasho ukuthi uma isandla somnqele sipha nesokudla asingaboni. Uma sesenza ubuntu manje kubantu, sesenzela abantu nokubukwa ngabantu. La mshembe sithi khona masiyophe umuntu sambe siyoshutha siyiveza ukuthi umuntu sesimatheleni, and then umuntu ugcina esekhonjwa ngabantu ukuthi umbona nje egqoke into ethize wayeyinikelelwe ubani. Akusikho ubuntu lokho mshembe. Ubuntu wawubufihla ubuze bomunye umuntu. Ngisho efikile ezonana impuphu, akusho ukuthi makufika omunye olandelayo lapho bese uthi hayi ayisekho impuphu, bekusanda ukuphuma ubani ezonana impuphu. Yingakho uma ulandela kahle emandulo mshembe, kwakwenzeka ukuthi umuntu uma efuyile nenkomo, athathe enye inkomo asisele umakhelwane ngenhloso yokuthi naye adle amasi engadli yedwa. Kwakuwubuntu lokho mshembe. So mshengu yebo sekukhona lesi siphithiphithi esikhona, kodwa uyavuka unembeza nensila yokuthi singabantu igazi linye, futhi uthola ukuthi nebala linye, kodwa uthola ukuthi mshengu sekuyaphela ubuntu ngenxa yezimo eyithize mshengu engeke size sagamanxa sangena kuzona. Kodwa nje siyaqhuqhuzela kule nyanga ukuthi phela ayi akubuke ubuntu ikakhulukazi ezweni lakithi laseNingizimu Afrika. Sazane thina sisoda ukuthi igazi linye, kubonakale ukuthi la okuqeda khona kungalungiseka kanjani ukuze sonke sigcine siphile lento ekuthiwa ubunye. Uzokhumbula mshengu ukuthi ngisho iflegi lala eNingizimu Afrika lizamile ukuthi libambe yonke imbala ethinta ubuhlanga bakulelizwe, okukhomba ukuthi simunye, siyinto eyodwa, siyadingana. Ngiyazi ukuthi mshengu njengoba ulapho ngiyakudinga, noma noma ngila nami uyangidinga. Okusho ukuthi umuntu uwumuntu ngabantu. Akekho umuntu ongaphila nje esiqindini engadingi into yabantu. So noma ukhanda i-tuckshop udinga abantu abazothenga, noma ngabe kuthiwa i-tuckshop isithengiwe kudingeka nawe ukuthi uyayidinga i-tuckshop uhambe uyothenga. So ngamanye amazwi mshengu siyadingana. Kungenzeka uthole ukuthi ungaboni okwamanje ukuthi uyamdinga omunye umuntu, kodwa uma usulula isikhathi ubheka uzobona ukuthi yazi ukusuka kabani empilweni yami, ngiyabona ukuthi ezinye izinto zonakele. La kubonakala khona ukuthi ngampela ngampela uma siphila kulelizwe nobani uyamdinga omunye umuntu, kufanele siphile ubuntu.
1: Mkhulu, ngiyafisa lapho kuveze ikakhulukazi uma ungakwazi ukuthi ngokwakho ungathi uma ngabe sibheka imigomo okuyiyona eyenza ubuntu, kubaluleke ngani kithina njengamaAfrika, nokuthi ke ukhona yini ngempela ngempela nje umgomo okuwona ngempela oyicacisa ba indaba yobuntu.
0: Impela mshengu, ikhona imigomo ecacisayo indaba yobuntu, njengoba ngishilo nje ukuthi kwalona nje liyasiqoqa lithi thina iNingizimu Afrika siphila ubuntu singabantu. Bese kuba ukuthi-ke mshengu, ilento kade ngiveza ukuthi ukubona omunye ehlwempu, ukubona omunye ehluphekile, bese umlandelela nokumsiza nokumhlenga nokumbhekelela nje ukuthi uphila kanjani, and then bese ubuka na ukuthi ungasiza kuphi. Umgomo nje mshengu engawubeka noqinile, uma sikhuluma ngobuntu asikwazi mshengu ukuthi singakhuluma nge-GBV ikakhulukazi makuthiwa kunobuntu. Ubuntu ingane ezalwa omunye izalwa nguwe. Ugogo ozalwa omunye awukwazi ukumdlengula ngoba usafana nokuthi ugogo wakho, ufana nokuthi uNkulunkulu wakho wasemhlabeni. So elangifika ukugcizelela khona nokugxila khona kakhulu ileyo mshengo ukuthi uma singaphakamisa nje leli gama elithi GBV lilimaza kakhulu ubuntu, kubonakala ingathi ubuntu buyahlehla kuthi nabantu. Njengoba sikhona nje singamadoda simele ukuthi sivikele abesifazane, sivikele nezingane, kodwa uma sekutholakala ukuthi ithini esibagwazayo, ithini esibabulalayo, ithini esibalimazayo, futhi ithini esibadlengulayo, okusho ukuthi ubuntu buyahlehla. So isici nje sobuntu mshengu ukuzazi nokuma ogameni lokuthi hayibo phela mina ngumuntu wesintu, ngazalwa kuphila kanje ekhaya, nami futhi angilandele ey'nyatholeni ezinhle engakhuliswa ngazo, ngingaphumi ukuze ney'ngane ezalwayo mshengu zizohamba ey'nyatholeni ezinhle eziyibukele kuwena.
1: Mkhulu, kumfundi njengamanje ongenza ukuthi usilalele, ngokwakho ikuphi lokhu ongakunikeza kuyena mhlambe ukuthi ayijwayeze leli sikompilo lobuntu, mhlawumbe kube yinto agcine sekhule ngayo, ze nabanye abamlandela ngemumva aphinde ayidlulise elenduku nakubona nabo benze okufanayo akufundile ekuthenini nabo babambe lo mgqi.

0: Bluff.
1: Siyashaya kukhosi FM.
0: Yena ku 92.0 noma ku SABC Plus app. Ulalele ukhosi FM. Luhamba phambili.
1: Impela ukhosi FM luhamba phambili indaweni zonke jikelele kumagumbi amanomhlaba ngiyanibingelela sanibonani ubakithi ngazajabula ukuba nani ngihleli nani ke manje kwazo kwamnandi emsakazweni yabona ke ingoma esingene ngawo kwamnandi ngasokele isikhathi osibali basemzini omkhaya bami ke lapha bathi ngilala ezintabeni ngilala ngembethe ngembathi amakhathoni ngenxa yosizi usizi ke ngeke ngithi singalwembathi bakithi ungahamba umbethe usizi lwakho iinkinga zakho zingafani nawe yithi mawusuphuma endlini kungabonakali ukuthi naluphi usizi kahle kahle wena phuma nje usuyilento le abantu abafisa ukubona uyiyo noma bekuthuthwele kanzima noma bekuthi izinto zakhe ayihambi ngalendlela ofuna ngayo lalela la uthi mawuqhama phambi kwabantu bethi wow kanti abazi ukuthi bathi wow lawe ngaphakathi enhlizweni uyakhala kubaluleke kakhulu lokho kubalulekile okudlula zonke izinto emhlabeni umele ikusasa lakho negama lakho Ungizwa kahle lapha ekhaya ungizwa kahle lapho emuva lalela ngibingelele umuntu esemgwaqeni ngicela ushayele kahle leyo monto leyo ushayele seduze kwakho semba kwakho seceleni kwakho ufike na kanjani la uyakhona uphephile sifuna ukuphepha nje kuphela bakithi ungaphazamisa umakhelwane wakho mesashayela esa driver umshayelise kabi ungangeni emgwaqeni unencindezi yotshwala uphuzo namandla ungangeni emgwaqeni unenkinga uyabona uma unenkinga yazi ukuthi mangabe zikushuke kahle inkinga ungabona ukuthi le monto ephambi kwakhe imile uvela ungene emva wayo asenzeni kahle ke bakithi ngoba impili kanye nje vo akukho ukuthi mase kuphelele impili oyiphethe nje ngamanje esandleni bese kuthiwa kusasa khona enye ayikho into enjalo sibonga kakhulu kwintokazi yakambatha usontshikazi uhlengiwe umuntu akambatha yena mdidiyelo loluhlelo nomfoka mqayi uyena kosibambele intambeni asambeni nje bakithi sibonge kwinsizwa ke uDr Love besibambele kamnandi ke bakithi athi busuku obuhle sasekhona ke nathi sithi sigqi saseAfrica sibingelele wonke umuntu nje sanibonani webaculi bombhaqanga siyanthanda kakhulu asiphake emsenje ngempela lento yethu ngicela nulalele umculo ombhaqanga lezo imonto enihamba ngazo niyangizwa yini kamalami ngubingelela ngwampanza luthabe khulu lo mavundla uswela uDonda umzukulu anyona gupha nyona gupha yagupha ezenza bafo kwishishi oyihle nonyoko Bapi no Mazonda phakamisa lokoza kwabazi unyokoloza anga konta ngakho bapha ubhuta nabo asambe ngempela siye emdlalweni womoya imizwa nenhliziyo asizwe ke bakithi basithatha basithini namhlanje sondeza indlebe usiboleke emlaleli
2: mlaleli Ukhosi FM lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiwubhalela nguNombeko Magubane Nasi isiqebu sesibili
3: Wesilena imalapho Ngicela uzungilinde ongangishiye yazo ngisayithisha uDlamini.
4: Ah, nakho. Nayizolada ukuyena namhlanje futhi aphinde.
3: Hawu oh.
4: Hayi mina ngizokulinda kuze kube nini uSipho. Ingalo umuntu wakho nje usazofika kuncomeke mina ngilokho ngihlezi la.
3: Uyazibona ke? Uyazibona
4: cha ngiyakushiya mina.
3: Hawu sine yazi mina sengikhathele ngiphele lento lokhu yisho lokhu ngibelesela ngayo. Hawu angithi ubukhona nawe ngenkathi ekhuluma uthisha eklasini. Uthe ufuna ukuthi sikhulume ngohlelo lokusiza abafundi. Yingempela kanikinga yakho?
4: Hayi muzwe kahle.
3: Manje
4: ingane uzwa kuncoma nokukuncoma. Inkinga nami nje ukuthi usha sengathi awuboni wena ukuthi lo thisha uyakufuna.
3: Hawu, hayi cha kahle bona ukuba nehaba o. Uthisha ubeyincokolela nje nawe yazi.
4: Hayi, encokola nobani? Ngaphele ubekhuluma nawe wedwa.
3: Wena bungaphendula ingane ngapha lo bukhona. Angithisha ufike ukukhuluma nganathi sobabili.
4: Yena usipho. Mina ngiyakwazi ukuyifunda ivaliwe. Uthisha ubeze kuwe. Angithi umbonile ukuthi nginele ngathi sidla amagwini. Wabuka wena.
3: Hayi, usuqamba manga ke o, usuya ngisukela ke manje.
4: Hayi lutho ntombi. Umzange isikhathi esitshela ukuthi yena akumele ukuthi yena sidle noma ngabe yini emva kwalokho
3: kodwa
4: uyezwa amangqoko uzwe hey
3: kodwa manje nomfisi izinto ezingathi shu hawu mina ngisasho nje namanje ukuthi uthisha ubezintelele nawe phasi kahle nje
4: hayi cha ubengadlali kodwa musipho
3: hawu oh
4: uyazi ungicasule kabi ngikathi ethi mina ngithanda ukuba isidodla
3: hawu
4: wangeva yizwa kuphi nje into enjalo uyazi kumane kwathi ngisukume ngihambe vele

0: ukuthi ngiyawathanda ile nto oyishoyo. Hayi, lungile ngizokulinda futhi nanamhlanje. Kodwa uma ngabe khamba isikhathi ungabuyile ngizokushiya.
1: Awo,
0: awusho ke ntombi. Umtshelile ulungu ukuthi uzoya kuthisha namhlanje.
1: Hayi, bo cha ngimtshelanga. Kwani ubaba wami yini?
0: Habe, uchaza ukuthini? Uchaza ukuthi ukuhlana kwenu kuzoba imfihlo vele.
1: Hayi, sine nakho kusuyaqala ke, usuyaqala. Hawu, sekufanele manje yonke into engiyenza ngidlulise kulunga yini? Hayi bo.
0: Eh, zajika izinto. Ngube lo sonezinto ezifihlela ulunga. Kanti uqondani ngempela mngani wami? Awuchazi.
1: Manje kanti mina phela mina ngibona ngathi mina kufanele ngibuze lo mbuzo sine. Mina ngisayiqondi ngempela inkulumo yakho.
0: Wena usipho. Usho ngoba ungamboni ngempela wena uthisha uDlamini ukuthi akufuni. Wake wazana nini nje uthisha efuna ukusiza umfundi ekufundiseni kwakhe. Hey, phaphama ntombazane, phaphama.
1: Sine. Usungazi ukukhuluma kangaka ngenxa kaThisha uDlamini nje. Hayi wena ukahle kancane hawo. Ngithe khululeka wena ngami. Ngeke ngize ngiyenze into engasile. Mina nje into engicela ukuthi ungilinde ngizobuya manje.

0: Ngena Nosipho. Ngena Sondela. Umhlangano wethu kangeke uthathe isikhathi eside. Ngicela uhlale phansi.
1: Ngiyabonga sir.
0: Ngizohlala nje indabeni isuka nje. Ngoba phela ngifuna isale sobabili la esikoleni.
1: Yeah.
0: Angifuni ukuthi abangani bakho baze bazakhele some interesting stories ngathi uyabona.
1: Aw, uchaza ukuthini manje uthisha?
0: Hoyibo. Awazini wena ukuthi abantu bathanda kanjani ukungena indaba zabanye abantu?
1: Ah, izindaba zani manje lezo uthisha?
0: Nosipho, musukuzenza ingane wena. Wazi kahle ukuthi ngikhuluma ngani. Ngiyacabanga nje ukuthi nomngani wakho lo usinenhlanhla ukubuza imibuzo eminingi kabi nje ubuzela kumina nje. Akunjalo?
1: Yebo, kunungibuzile. Kodwa ngimtshelile phela ukuthi sizokhuluma ngendaba yama class.
0: Very good. Because phela no Miss Ntuli ngimtshelile ukuthi angakhathazeki ngoba mina angiqondela utholube.
1: Aw, uMiss Ntuli nayo becabanga ukuthi khona
0: cha cha cha khululeka Nosipho. UMiss nje ubengixwayisa njengomuntu esebenza naye yabo. Ngiyethemba ukuthi nawe ukuzwe phela ngothisha abahlukumeza abafundi.
1: Angihlezi nje ngizokhulunywa ngaye emsakazweni.
0: Exactly. Phela abantu abangena kulezo inkinga lezo, abantu abaphila nje ngami nawe nje.
1: Hawu, kodwa thisha akusiyona nje into endle vele ukuthi abafundi badla kudlalwe ngabo. Phela thina sinithatha njengabazali bethu.
0: Yes, uqinisile mangcobo. Well ke asibuye emsebenzini wesikole okuyiwona osihlanganisile.
1: Yeah.
0: Angiphinde ke ngithathe leli thuba nje ngibonga indlela ophase ngayo izivivinyo Nosipho.
1: Ngiyabonga thisha. Ukuthi nje thisha isingisi vele isifunde ngiyifelayo ngaso.
0: Oh, hayi, kwamnandi ukuzwa lokho.
1: Yeah.
0: Ngiyazithemba ke futhi uyazifela nango thisha wakho wesingisi.
1: Cha bose, mina ngiqonda.
0: Hayi, ungakhathazeki Nosipho. Nama ngiqondile lokho ukuzifela okucabangayo.
1: Oh.
0: Awusho ke, bangakhi abafundi baka grade 12 abahlala lapha ngakini?
1: Uthi ngibo usinenhlanhla, umzwandile, ulunga.
0: Ulunga muphi?
1: Ulunga lo waphesha walapha yakashezi.
0: Hey, yes, angiyithandisisi indlela enza ngayo umsebenzi wesikole lo mfana.
1: Oh.
0: Akazimisele neze. Futhi ngiyangibona ukuthi uzophumelela kulonyaka indlela enza ngayo.
1: Hayi. Kodwa thisha, ngiyazama nje ukumsiza uLunga. Okusempela nje usengcono kakhulu manje.
0: Nosipho. Lo mfana ufaila cishe zonke izivivinyo zakhe.
1: Eish.
0: Yazi ungathi akafundi nokuzama njengabanye abafundi. Uyithele ngabandayo nje.
1: Ngicabanga ukuthi mina mhlawumbe uLunga umunye wabafundi abazosizakala kakhulu kulohlelo esizokhuluma ngalo namhlanje.
0: Well, uqinisile kuloko, ungixolele.
1: Hayi
0: kuluthi. Bekungamele ngikhulume kabi ngomunye umfundi yabona.
1: Yebo.
0: Oh, awuphinde konje uthe bangaka abafundi abahlala phanga ngini?
1: Oh, sibahlana noma ngabe sesonke se.
0: Hayi, kulungileke. Ngizobhalela abazali babafundi bonke abadonsa kanzima bese ngazisa ke nogogo wakho ngeqhaza uzolibamba phela la esikoleni.
1: Yebo.
0: Empeleni kahle kahle sengiyibhalile incwadi ozohamba nayo.
1: Okay.
0: Ngifuna amaklasi aqale na kanjani ngesonto elizayo.
1: Hayi, cha kuyezwakala thisha. Pho mina ngizobe ngenzani ngesikhathi abafundi betadisha?
0: Uzohlala nabo abafundi ubasize ngomsebenzi abazobe bewufuna.
1: Okay.
0: Ukhona nomunye kumfana wakamazibuko umfundo engizosebenzisana naye.
1: Hayi kuyezwakala se.
0: Hayi ke kulungile ke ntombi, thatha nansi incwadi ufike unikeze ugogo ekhaya. Ngiyathemba ukuthi angeke abe nenkinga uma sicela usizo lwakho.
1: Hayi ngiyabonga kakhulu se. Ngizomnikeza ugogo incwadi.
0: Okay.
1: Ngiyathemba futhi ukuthi uzojabula kakhulu ngoba phela uyayithanda inqubekela phambili.
0: Hawu uzwa ke. Kuyangijabulisa ukuzwa lokho Nosipho.
1: Yep.
0: Ngaphambi kokuthi uhambe ngicela nje ungiphi inombolo yakho kamakhala ekhukhwini. Ikhona ngizokuthinta ke phela uma kukhona engifuna ukuthi siyibonisane ngakho.
1: Oh hayi inkinga se. Awuthi ngikubhalele yona.
0: Okay. All right. Ngiyabonga kakhulu. Usungakhululeka uhambe ke manje. Hleze phela umngane wakho usekushiyile.

0: Sa inkosi yami.
1: Mazohubo bokamnandi gogo namhlanje kwenze njani?
0: Hayi wena. Hawu. Isikhathi sokuba esikoleni lesi.
1: Hawu gogo uzongiphoxa. Ngasathi ngiyancoma nje nokwenza ngithi ucula kahle kanje.
0: Hayi, ukuthi ngicula kamnandi kamnandi. Awuboni ukuthi ngithandazela wena kule moya imi begcwele esikoleni. Ubuhle ezikuphi ngempela noSipho?
1: Oh gogo, ngiswe ngabizo uthisha uDlamini sekuphumile isikole.
0: Hayibo. Ekubizelani. Ekubizelani uthisha khuluma phela noSipho.
1: Nansi incwadi gogo, uchaze yonke into kuyona.
0: Hayi, uyithini lo ncwadi? Usungilethela amacala ke sengikukhulise kangaka kodwa
1: cha uthisha ufuna ukuthi ngisize abanye abafundi abanenkinga yesingizi akho cala mina ngilenzile
0: hawo pho ubungasho ngani sonke lesikhathi ubuka nje masucishwa ngimisela ngenhliziyo
1: ngiyaxolisa
0: kho
1: mengazi mina ukuthi wena unovala entekeni njengexoxo
0: awusho ke mzukulu wami
1: yebo
0: Suthisha yini wena nje obusuzofundisa isingisi?
1: Hayi lutho gogo lutho. Ukuthi nje phela isingisi mina into engiyiphaselayo yona. Ingakho ke nje uthisha ecela ukuthi ngilekelele nabanye abafundi mangabe siphuma isikole. Ikhona imphumela yathi sonke izoba mihle.
0: Hayi bona Sipho. Usho ukuthi nosezo ubuya la ekhanga isikhathi.
1: Awu.
0: Ubani ozopheka udla kwakusihla? Hayi uyaganga phela noSipho.
1: Kahle phela gogo. Ama-class awazothatha isikhathi eside. Kuzoba ihora nje lilodwa vo ngosuku.
0: Hayi bona Sipho. Uyazizwa ukuthi uthini? Hayi ngeke yenzeke le nto lakho wami umuzi.
1: Gogo.
0: Hayi ngiyakubona usufuna ukuzenzela umathanda njengonyoko.
1: Oh gogo lutho.
0: Phela ukuthi uthisha. Hey hey lalala la noSipho. Utshele uthisha wakho ukuthi ngithe akezela kumina uma efuna ukwenza noma yini nawe esikoleni. Anginayo ingane ezoyishaya umthetho mina ngizwa kahle.
1: Kodwa gogo nansi nje incwadi ngifikile nayo. Futhi bese ngimtshelile uthisha ukuthi angeke wena uzube nayo inkinga ngoba phela uvele uyathanda ukuthi abantwana abafunde baphumelele. Mina ngiyajabha uma ngabe usukhuluma kanjena.
0: Ngiyathanda noSipho abantwana abafunde baphumelele. Kodwa mntanami angizenzi ngenziwa isimo somhlaba. Ngiyokwenze njani uma usubuya nesisu sikaThisha? Ngiyothiwe basabele kuphi? Yena umkakhe uyothina engikhonze kangaka.
1: Hawu gogo, ngiyazi ukuthi uma wakuphoxa ngokuthathola umntwana esafunda. Ngiyakuthembisa ntombi ngasibiye, angeke ngize ngiliphinde iphuthe elenziwa uma.
0: Hayi cha kulungile noSipho mntanami. Asithembi ukuthi uzogcina izithembiso zakho.
1: Ngizokwenza njalo gogo.
0: Hayi awungiphoki uyangasethunjini. Sengifile indlala.
1: Ngiyabonga gogo wami omuhle. Uthi ngikuphakela ukudla. Ngizokwenza itiye lakho olithandayo.
0: Ngijabula kakhulu.

0: Sawubona Lunga, awazi washesha ukufika bona namhlanje.
1: Yoyena noSipho. Indaba ubukisa ngamphambi kwabangani bakho.
0: Hawu Lunga, singenzeni manje sendo sami?
1: Hey, ungaloku ungibiza ngalo gama wena. Ungizwa kahle. Angithweni usuqhumu uthisha.
0: Hawu kahle bolunga. Usine lokutshela umanga. Usine unjani bakithi?
1: Hey. Wazi nothi ngitshelwe uba mina ngingakasho. Uyintombazane enjani wena noSipho?
0: Hawu Lunga. Ngiyakukhuza njalo ngicela ungangithwese amacala engawazi.
1: Imake. Phone usayelana uthisha esikoleni. Eh? Benenzani? Pendula noSipho. Wangiqhutshulela amehlo nje.
0: Ufuna ukwazi? He? Ukwazi Lunga. Lalelake ngitshele Lunga. Besixoxa mayelana nokusiza abafundi abafana nawe abafanele zonke izivinyo zabo uzwileke
1: wena uSipho
0: yini
1: hlaniphe esikhulu wesangqobo esiphasa kahle simise phambi eklasini mina ke lo Lunga wakashisa ngeke ngili attendile lo class lakho nodlamini yazo ungizwa kahle
0: sengiyabona manje ukuthi uthisha ubeqinisile uma ngabe wena awuzimiseli ngamabomu ngomsebenzi wakho esikole sengiyibona ntadeyisho
1: nansi ingulubi nginonela bo Igama lambe lingena phiki endabeni zenu.
0: Hawu Lunga, phela ngicela ukuthi iyeke bakithi lento. Asikho isidingo sokuthi siloku sikhuluma ngayo.
1: Hayi, uqinise noSipho, asiyeke. Hamba kuye eDlamini wakho ngoba wena uthanda uthisha.
0: Hawu Lunga, namanje usangibambela amagqube eminyaka ekudala. Kanti mina ningicela ukuthi uthisha ngikhulumise.
1: We, lala kulazi bazokwengula. Kwakuthisha novela ngokwesafunda
0: sazike
1: noma ke kuthiwa umqomo wayengeke nje ke esedrobheni ozogcina nje ukuthengele igunya le lapha kugogo elingena jiziki opholonike
0: welunga awungitshele kahle uzofunani la kumina ngoba vele kusobala ukuthi wena usukho lo sinenhlahla kaphe kwami yini ungahamba uye kuyena vele nifanelene nje nemaxoxo noba uthu
1: wena uSipho
0: yini
1: wena uSipho ngikhulumela umbhedo mina yazi
0: hayi akusibona umbhedo akubona umbhedo ngithi vele ungishile wakhetha ukuhamba nawe ngoba befuna khona ukuthi lokho ekugcisha ngalamanga lawo njengoba usufika la kumina usunolaka yindaba ungalindiki ngikuchazela ukuthi uthisha ubekade ngibizeleni
1: usothini kumina noSipho ngoba uzongitshela ukuthi wena nesithandwa sakho uzovula iclass le dome efana nami
0: angizange ngisho kanjalo mina hawo
1: kodwa yazi noSipho ngoba ngithi uhlangiphile nje futhi uphasa kahle ngamalengiso awazi ukuthi umuntu ofelayo zonke ivivinyo isidomo
0: Yazi uthini Lunga mina nginaso nje isikhathi sokulalela yonke le mfishi mfishi yakho ngicela uhambe uyohlisa umoya soxoxoma ngabe selehlile igwebu
1: mamishana kanti utelela ngempela wena uba okushelo igwebu
0: ayi sengiyahamba ke mina Lunga ngicela ukuthi ungisize nje ungafiki kimi uma ngabe usenalolulaka lo lengilibona manje ungikhathaza umoya nje futhi ungifakela ne stress
1: hamba sifundiswa ndini wena oyigohlu uthisha nyenyenye i stress nyenye i stress amanyala
2: Sibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa ukhozi FM

0: Jaza nosithandwa Nzusa kwi-WNP.
1: Angithembisa ukuthi kukhona engizokwenza khona engingikwenza. Kodwa engikuthembisa khona inhlonipho nothando.
2: Kona ke njengamanje la mfakamseni mfokanxumalo insizwe ebisine lwathenela ke la uayanda ke umamdluli nitholane kanjani kuphi nina usibeke nje sithombeni
3: isikhathi ngiphandene nomntana omunye ngankathi ohatikoha kancane ntohola kuphela lockdown sizumbe manje asengithathe isinqumo sokuthi na ngoba kade ngesikolokolo engangesithekeni ngisibeke egcekeni aye ngikhiphe esikolokolo esingasinamsebenzi
2: ukuze wazi ukuthi uthelele ngane yabantu uyifake egcekeni
3: ehhe kwagcina ngaphela lento into eyimpumelelo
2: yini le ekwenze wabona ukuthi Mdluli uyafaneleka ukuthi angene emagcikeni akho sothondoza.
3: Akazange angishiya noma esebona ukuthi umthunzi uyacwila wabuza nami.
2: Usulahlekelwe umsebenzi walokho ekhona eduze kwakho.
3: Wathi nje cha, imephethi ngayibambayo lokhu ngibuke nami.
0: Muzana abangani bakho ngo3 kuya ku6 ukhozi FM.

0: awusuka madoda kwasuka ukushisa ngempela uyabona isiphamu sinika uhlanya sidumula ngisho umnikazi suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka suka ah abagandayi bashuka mnandi bathi udlala ngama ngisakuthembi ngempela yeka loluthande enganginika lona into wena uyazi ukuthi udlala ugqapha yiyane lalela lana kudlalwa ngothando hey wena kufa abantu othandweni kanti umgiwi beshoka mnandi naye thabakini kumnandi kunjalo nje ngidedele zantathu ngathula ngathi tu kwangathi angisekho kwakuba khona ehe ngenzela wena mlaleli usekhaya ukuthi uthokoze ujabule noma ukuthi uyashayela leyo muntu ungathi ngisathi sashayela bese angena nobingelela bingelela hey no no ababekezele ikazakwe lezi bebeshoka mnandi bethi abakazakwe Mthola mnandi ke lona sikhijimana kwamnandi kanjena nje nawo umlaleli ngiyabona ingcoza amze yaphanyaza la afuna ukubingelela abantu bathi sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani sanibonani zokuthatha ngugibeze ngempela ngufake ebhandeni sikhijimana kwamnandi nje kusihlwa sisho kwamnandi sithi washu mgxubanyawo kosinde wabaleka ngiyakutshela wena kosinde wabaleka angazi ukuthi uma kuthi ufakaza into enjena ufakazani ngempela lokho siyidedele ngempela zehla ngoholoko nawe emlaleli usekhaya siyakhijima kamnandi nje emsakazweni omkhulu ukhozi olumaphiko phikeke ngizwe la sithola bani sawubona unjani no
1: ngivuyile dadwethu ukhuluma no Andile ngoba ngubani ngilayika letter and abe ngijabule ngijabule ngaphezulu kombhalo
0: somahashi wena
1: Ah,
0: udali sweet.
1: Yeah,
0: bakithi ubethethi ngibathanda udo uyangizwa.
1: Eh, bona umuzi ophumlani kwadi kuleta ndi. Hayi, sika sibonge nje sihambe dadwethu.
0: Na, ngiyabonga kakhulu somash.
1: Ngoba ubuze kushile sidala
0: kulo. Lalela, sawushisa ngempela sidlale.
1: Kulungileke bye.
0: Bayo, kwaze kwamnandi ngempela ke ngizwa ukuthi ngigijima nobani ngalesi sikhathi sawubona.
2: Hello mbaba.
0: Unjani no?
2: Yaphilo njani?
0: Ngiphilile mina sikuphi la?
2: Hayi, ufela nesemadolo le mnambe tender.
0: We ma, ngabe kwenziweni ngezwa?
2: Hayi, sengiyabona hayi, swamla, sasebe lokuzwa.
0: Impakamo. Awu bakithi khamba kahle ne?
2: Hayi, cha khamba kahle, nami ngihlezi nawe, ngizokuzwa kulamulela lo hola.
0: Awu kulungile lelo hola lelo singeke siliphazamise.
2: Awuwelahleke mathabe khulu.
0: Ibambe ingane yakwethu, yodwa into engiyithanda ngofela, uhlale ehleli nje nomsakazi the Ted neduzane kwewayilense. Qhelisa yonke into eseduzane kwakho ulalela umsakazi ukhozi FM sawubona.
3: Bingelela.
0: Ngane yakwethu kunjani wena?
3: Sikhona manje uthandwa yinina ngikude ngilaye northwest mina umjaji lo.
0: Ngase ngathanda ukude kangaka eintabeni.
3: Awawawawawaw, pero uyakhuphuka nongoma. Webingelela. Uyazi. Ngiyela ngani yami ke kungifakele ishosho vuqobo qobo gana gana
0: bathu awuthuli awuthuli uzwe la
3: udedebhe
0: awuthuli uzwe la
3: noma iwani nje ngiyela
0: uwanje
3: ngisakuthanda yimina bye bye ngiyela
0: hey yabonake wavela iphazamisa yonke lento ufuna ukunikeza ukudla kwakho ke manje hawu bakithi kulungile uthi ngithatha ababili bokugcina sawbona
2: hawu
0: ngane kwethu ukhamba kahle
2: hawu hawu umkha wami
0: mkhayozi
2: hawu khaya khaya Ngikhathi laphele sizini kwasithelelele umakhelwane ngezingo.
0: Awu bakithi.
2: Awu maso, tisibambe wemavuno.
0: Awu ngibambile, ngibambe zaqina.
2: Hayi, sikulalele soka.
0: Sibonga kakhulu yaza sigijime nawe nje. Asithi kuyidonsa ngempela sibambe ugcina nangi sawubona.
3: Wathi mahloko vethi kuyodikile umthanga. Ethi hazo mdubandini, kusuke grethi nge.
0: Awu bakithi.
3: Good morning.
0: Good morning, italente likhona.
3: Hey. Hey, uyaphila kodwa.
0: Ngiyaphila ngane yakwethu, khamba kahle kuwena.
3: Kuhle, nhlekelele uDometho.
0: Intengelutho.
3: Into yokusulela inyawo uma uthanda umatha.
0: Bakithi kuvele kuthi ngikhale mina.
3: Hey ungakhali inkinga yini Nimme bengelikila ngokhozini lapha
0: Ayi ngeke kuyofanele sobona sipatanza kanjani
3: Kodikile umthangana bye bye phile la
0: Ngani yakwethu uyabona ngesiyidonsa ngempela lento lena bashilo bathi lalela webingelela wathi sifuna imtshotsho ovwa ngithitha eqolo kasho ukuthi khona nansi bamba la Suka zayithanda kakhulu babo wami ongizalayo ke lezi bathi ukhalelani ikhuphuleke ivolume kithi yenza ukuthi ngithembise ukuthi phezulu ngampela iyahaza nje khala ngishumakhelwane uthi hayibo kanti senzeni.

0: igama lakhe uLira ushaya ingoma yakhe emnandi ezinomngahamba hayi yangi mina ngikhathele angeke ngisakwazi ngisho ukuthi ngikhale ngikhalele wena hayi hamba hamba hamba hamba hamba kanti ngaphambilini uzwe ingoma kaZoe Modira kadetsike isegazini ingoma ezimnandi ezimbili esidlalele zona ngalesi sikhathi sekubengelela ukuthi usanda kuvuka sawubona kodwa ke yazini ngicela ukucinga lapha ngicela ukuqalaza le genge esestopini ukusiphi istopi ngicela ukudlula ngicakule ngihambe kanye nawe sibheke lapha na ke kuyihora lesithathu uhleli nomazulu ozulayo ukuze kube u3 sekubingelela mekukuthi usanda kuvuka ke ngalesi sikhathi sawubona usemgwaqeni kwimpolompolo osemsebenzini udrive Uber sanibonani bo driver bama Uber sanibonani bo driver bama mitha taxi sanibonani emabhasini zikhona itimela ebusuku ya kodwa lapho nje osilalele ukhona sakubingelela sakuthanda kakhulu sihleli kanye nawe ke siyabheka nje ukuthi ngobani abadabula kanye nathi ukusa ngalesi sikhathi 086 000 24 37 inamba ke ozosola kuyona noma ugijime ungene enkundleni zoxhumana Khozi FM official ku Facebook @ukhozi_fm ku X umazulozulayo wakho ku Facebook @mazulozulayo_1 ku X mazulozulayo ku TikTok asikubingelele sikomkele ku Khozi sawubona yebo kunjani
1: siyaphila mazulu njani
0: siyaphila nathi sikhuluma nobani kuphi nendawo
1: kuba nomkhasi wamtshayi wasabisa empandzakazi
0: yebo mkhaya sicosha kuphi
1: Zero ngcosha le stopini kwamhlongo. Aba ngathi babamathunje manje uzudlwa amthatha sodlwa sathi copa render wakhuwana.
0: Nazo kazivele sihambe mfethu.
1: Ngiyabonga mazulu.
0: Nazo kasekubengelele sikamkele kuKhozi.
2: Hello mazulu.
0: Aish aish aish aish hi. Oh hey.
2: Yaphela.
0: Ngiyawu mntana omuntu ngikhona ngingezwa kuwena.
2: Ufela nesimajondela nabithenda.
0: Yeah, man. Kulungile. Ngicela ukukucosha khona ngapho komnambithi.
2: Yeah, ngicela ungidlule ungithatha lapho esitobhini empambosini nami ngingasali bukele ubhasi lakho.
0: Akekho yini ofisa kum-Edo?
2: Ukhuda. Akekho phela ngaphandle kwakho.
0: Hayi, Papa.
2: Hayi, siyabonga bazulu.
0: All right, sizobonga kakhulu phela nelisina sekubingelela kuKhozi.
1: Ah, mazulu ozulayo.
0: Hello Tali kunjani?
3: Ngiyaphila njani wena?
0: Ngikhona mina sikhuluma nobani kuphi nendawo?
3: Ukhuluma noNkosinathwa kaMathenjwa phansi kwamhlabi yalingana emanzi engwenya.
0: Yeah, kwakhuba lo linjani? Nayo ngindaba sizodlula sicoshe kulipi kusiphi stop?
3: Ungitoshe ehlahlamba nje estobhini sebhasi sidala uyongithitha baba emanguzi edolobheni.
0: Nazo-ke sabonga kakhulu bhuti.
3: Ngiyabonga.
0: All right, asikubingelele sikamkele kuKhozi. Hayi Tali kunjani?
4: Ngiyaphila mama unjani?
0: Sikhona nathi sikhuluma nobani kuphi nendawo?
4: Kukhuluma nomsindo lokhumalo la emakhosini.
0: Mtungwa, Mbulazi.
4: Yebo ndebizithi.
0: Yes, sesicosha kuphi?
4: La estopini esikhulu bethu ngilindile iphasi lodumo alilele uzongithatha ngila estopini ngimi nonkonzo wakakhumalo nosizo wakashezi ngisimlindile sizongena ephasini lodumo.
0: Ungayi ngisho ukuye emuva uvele uhlale la eduze kadriver ngemuva ungigadi.
4: Izokwenza izozashonda bezithi.
0: Nazo-ke sabonga kakhulu asikubingelele kuKhozi. Ngikhona Tali kunjani? Nazo-ke sikhuluma nobani kuphi nendawo?
5: Ya, khuluma nodrabana kwamavuso kwamhlahlalengana.
0: Idonga lamavuso.
5: Yebo.
0: Shabalala omkhulu, sicosha kuphi baba?
5: Hawu, ngicela umxoshe nje etobhini kwahlomula nje ngidlule ukungilahlela phambi e-Westlingwood sisizwana.
0: Nazo-ke mshengu, thank you.
5: Ngibonga kakhulu.
0: All right, asikucoshe ngokugcina uKhozi.
6: Yebo njani?
0: Ngivala ngawe cabanga, ngiyaphila kunjani?
6: Siyaphila kwenza cimbi sizale emsingi engulule ngilaye Soweto. Ngicela udlule ungithathe la Soweto yethu ngibuya lapha eJabulani hostel.
0: EJabulani hey zikhona insizwa lapha eJabulani.
6: Hayi zikhona impela insizwa.
0: Danke uJesu Mazulu uthe ho lalapho.
6: Hayi ngifenishe election uthi hayi buyibingele.
0: Ya awuthi nje ngithe nje salute. Ngiyabonga kakhulu neza niphile nje Jabulani.
6: Siyabonga niphile nani la.
0: Right sisibonge kakhulu kubona bonke ke abakhona ke abangenile ebhasini laxisha ibhasi. Uyabona ke ngiyabona sebemi ngenyawo seliqala ukugcwala. Wemaphoyisa omgwaqo sanibonani kulabo abashaya night shift. Hey ikhamba kanjani amathikithi ngapho? Nibenze njani laba bamathikithi? Hey yane.
7: Kuzukambu zangikat

0: sikhuluma nawe ke ku 086-000-2437 kumbuleka siwabiza amagama abantu ikakhulukazi mangabe ke ungakhulumi okuhle ngaye ungalibiza igama lomuntu ongcono unganawe ungamane ube anonymous sikubingelele sikwamukele kukhozi sawubona
1: uzulozulayo
0: iya bhuti kunjani
1: ngiyaphila wena
0: ngikhona mina sikhuluma no baba
1: ukhuluma naye dokotela Mr. Zethi la ngikhuza nofahla
0: Soke eyini lena first seven lenzakale nje enhlizweni yakho ubona ukuthi unozipho ungayikhi uyayikhipha kimi
1: Ey ivona mani hasha kodwa inhlonipho nje mawuthetha unolaka eyiwe sithi ngikhuluma nawe bese ngithatha ungibhekisele ay uya turn off mani
0: Iba yi turn off leyo ne
1: Iba yi turn off ngifuna nje umuntu yabona sihleke kube mnandi lokho kwenza ukuthi nothando lube mnandi wangibiza baba mama yabona
0: Nami ngithi swiri.
1: Awuthi swiri, nami ngithi tari.
0: Oh, wena na, sabaka kakhulu Mr. Executive.
1: Wazuluzula ngithi ngifuna ukuba ngothi ngoba ngena la ukhozi ngoba ngithi ngehlisa stress mami. Ngishonela ubhuti wami manje ngiyasifisa nje ngivile ngamgcobela manje hayi kungcono ukukhuluma kunokuthula.
0: Aw dudu sithando sami nomndeni wonke nje sengathi konke ke kungahamba kahle amalungiselelo ukwazi kwabe izindaba ezibuhlungu ke nokho.
1: Hayi futhi hayi kunjalo mazuluzula kanye somemory khuzwa hayi mfethu ube nosoluhle mazuluzula.
0: Ulungile nawe futhi sengathi ungaqina nje mfowethu siyakuthanda kakhulu.
1: Ubenesubhayi
0: mazulu. Sharp, siyabonga. Sikubingelele kukhozi sawubona.
2: Mazuluzulayo.
0: Sawubona bhoti kunjani?
2: Eh, hamba kahle.
0: Ngiyaphila mina, ngeza kuwena.
2: Uvusi ungakandatha lapha enkandle ndana semazambaneni mazulu.
0: Ya, kwenzakalani mfethu uvusi lento nje evele ifike uzukuthi unozipho hayi useyikhiphile nje enhlizweni yami.
2: Yabona nozipho yabona mazo wangiphaka mhlebe umoya nje. Malawo. Ukhombisa ukuthi ungiphakamisele umoya hayi hayi hayi uyayikhipha into lehliziyweni yami kanti uma sikhuluma nomazulu ufuna nje sikhulume nje sibonisane ngento esibonisana ngayo ungangiphakamiseli umoya mazulu ma uhlezi umoya wakho uphansi nawe uhlezi usenhliziyweni yami ngaso sonke isikhathi mazulu
0: manje wena uma ngabeke usiwenza-ke izinto zokuthi phela umoya wakho ube phezulu usenze njani lapho
2: mazulu angisuye futhi ongumuntu loyo othanda ukuthi umoya wami ube phezulu ngaphandle phela kwaleyo nto leyo nami mangithi ngiyakukhuza kuyo ukhombisa ukuthi nawe uyaphakamisa umoya
0: angifuni ukukhuzeka
2: mazulu

0: manje engahlala phansi ngayixoxa nakhulumela phansi iyabuya nje ibe right yabo. Into ehlupha kakhulu le ukuthi umntwana nande kakhulu emlonyeni acebuze acebuze leyo into eyinkinga.
1: Abo bacevuzile umkhaya wami.
0: Inkinga-ke enkulu ilenze umuntu onomlomo ayikho nje into edlula ukuthi uphendule kahle ngokuthula ukuthi uyayithoba yabona.
1: Ngikuzwa kahle ngiyabonga.
0: Yanakele.
1: All right, sisabonga kakhulu ukuphawula kwakhe, sikubingelele sikwamukele kukhozi.
2: Mamntwana anto ey'ngane zami.
1: Yebo mfowethu, kunjani?
2: Ngiyaphila mamntwana, njani wena?
1: Ngiyaphila sibari wami. Hey, yini lena evele ikwenze ubone ukuthi ingeke ngisaqhubeki nondaba ezitha la?
2: Mamntwana, khona lento eshipa kakhulu thina abantu besilisa efuneka kithi noma basafanele lento abathi ngesilungu allowance. Manje le allowance iyahlupha ngoba abemeliseli ngamhlala babakhe.
1: Yeah.
2: Namhlanje nginikeza imali. Nginikeza imali le obona ukuthi vele isemndeni yami futhi le eyinayo. Angikwazi ukuyintshontshenya imali. Ngizoyikhayisa lapha ezimali. Njengoba nginika le mali, nginika le mali esiyothandeni lami futhi enginayo. Umnikile-ke le mali. Akabonge. Uphinde futhi ngakusasa uma ngabe kuhlangana amehlo yena ufuna imali. Akusasa uma kuhlangana amehlo yena ufuna imali. Manje-ke le nto iphinde isigcike ukuthi awu. Lo muntu uyamnika le mali kushuthi lo muntu akeneliseke futhi akabonge. Uyabulimaza.
1: Umnika isandla ufuna ingalo yonke inkunzi malanga.
2: Injalo nje bamntwana.
1: Ah, siyabonga kakhulu bhuti ube right yes.
2: Yabo, inkunzi yomshaye nje.
1: Okay, sikhuluma nawe ke ku 086-000-2437. Sibuza nje umbuzo olulu ukuthi yini le evil bay turn off. Usothandweni kamnandi uhlezi noma wengane zakho uhleli nonkosikazi wakho uhleli ne girlfriend yakho uhleli ne boyfriend yakho. But kuthi nje kungonakele lutho uzu ukuthi sekukhona lento le engasahambi kahle kusuka sekudalwa yini uzwe ngisho imizwa yakhe ishintsha yothando ungabusamthanda ngalendlela abukade umthanda ngayo ngaphambilini. Khuluma nathi ke nasenkundleni zokuxhumana u Khozi FM official ku Facebook @ukhozi_FM go X na go 086-000-2437. Ngizothatha nje kube ababili bese ke sigijima se music. Asikubingelele kukhozi. Hayi bhuti, kunjani?
3: Saphila mazulevula.
1: Ngikhona nami, sikhuluma noba.
3: Hayi gaga, silo moya ke se underbag manje. Ngikhuluma nomondi shoba eKilimond.
1: Ey, ntabeni zokhahlamba.
3: Hayi ntabeni zokhahlamba. Hayi ke namhlanje siza umoya othe ukuhlabahlaba.
1: Yho giya kusekufanele sebungenile ubusuku uyabuza ukuthi sebusondele ngempela.
3: Hayi sesibisa wona amadapheka athe ukufuda manje.
1: Nazonke. Yini le evel ibe turn off kuwena mfethu?
3: Hey, yabo mazulu zulayo. Hey, uyabona nje ukuthethiswa. Mina ngikholele ekutheni nangabe kukhona mhlambe esingakuboni ngehlo esifanayo. Asiboni fane nje kahle, hayi ngithethiswa, ngibone nje ngibone cha ngeke.
1: Awuhambisani nakho.
3: Hayi aye kuyangihlula ngoba ngishingane mina ekhaya, nangiyibona ukuthi iyaphuma esandleni ngiyibiza kahle, hayi mntanami ukuthi nokuthi cha ngithanda. Ngingamane nje ngiphakamisa izwi nje.
1: Eish, ngiyakuzwa.
3: Yakhethisana nje, hayi ngeke angisithandi ngempela lokho mazulu.
1: Thank you dali, siyabonga yezo.
3: Hayi ube right that way.
1: Nazo-ke asekubingelele kukhozi. Khozi hayi mfowethu.
4: Njani sisi?
1: Ngiyaphila, ngezwa kuwena.
4: Hayi ngikhona, ngiyabuya futhi. Sase wena jabana kamvuzo mangosi.
1: Yes, jabulani.
4: Yebo sisami.
1: Nje aw ubani manje okhahlela uJabulana sikubingelele kukhozi. Khozi hi. Khozi sawubona?
5: Nazulu kunjani?
1: Ngikhona, ngingezwa kuwena.
5: Ngiyaphila mntakamama. Hayi mina mntakamama, hayi ngishoyo nje la kule khelo lakho sesiwami inandi kakhulu yabona. Ya ngifuna nje ngila eGoli sisami la eOrlando, ngulalele sisami abone eJones.
1: Oh siyabonga eOrlando.
5: Yebo sisi. Mina nje ngishoyo mina hayi ngithi mina nje asithobelaneni indoda nje ayithotshelwe nje phela yona phela ubaba osekhaya kufuna athobelwe.
1: Yona iyakwazi ukuthobela unkosikazi wayo.
5: Akukho kunye phela ngithi indlunkulu ufanele siyithobele phela imbokodo.
1: Nazonke.

0: amashumi amabili nane imzuzu eselibesele bumba nehora lesibili ekuseni kwenomsakazo kwaKhoza FM sikusona isihloko sethu sanamhlanje sithi khwezela luvuthe lolothando sithando sami lungacimi ngoba phela sibheke ukuthi ikuphi esingakwenza sehlale sijabulile sikwazi ukuthi sibe ndawonye ngibona la uPhiwa Mvelase uthi ke ulapha endaweni yase kwaMhlaba uyalingana mina ke mazulozulu ayigama lami ngingupiwa inkosi Mthembu kwaMhlaba uyalingana eMangozi. Uyabona mina nje ukuhlala nomuntu othanda utshwala. Angithandi ngoba ke ngingeke ngiye naye phambili angeke sakhe lutho naye. Uthi nje iyona into evele ibe turn off umuntu othanda utshwala, shothi umuntu osifazane nje uyabona ocila inkambini ugcina sebona. Nangena umntaka omkhulu uthi #wkusa mezofuna imali njalo luyaphela uthando wemazulozulayo uzakhele lo noma kuzakhela lo muntu isidina. Yebo kusho untaka, eyi untaka. Bafethu waye abantu besilisa bengafuna ukufuna imali. Nithi abantu besifazane bazoyithatha imali ngoba phela kuthiwa nina niyasondla. Sawubona wethokozani siba #wkusa, sawubona wemazulozulu ayengehleli kanye nawe-ke ohlelweni ngikulalele ngila noma-ke uthokozani Dlamini Pietermaritzburg. Lenskop lona-ke uhleli kanye naye ngalesi sikhathi angigcine lapha yakubhekane Mageba noma ke Macaba molo mazulozulayo wakho ngicela-ke ungangishiyi nami-ke sihleli naye-ke uzimele ucele waseTafelkop sisestobhini-ke kwaMthande. Okay, bengitsike naye ke bangichazela ukuthi ke yini le evele be turn off. 086-000-2437 sizophinda futhi sikulunguze enkundleni zokuxhumana ngoba uqhubeka usibhalela uthi ke uKhoza FM official ku Facebook @ukhozi_fm go x 086-000-2437 yini le eqeda uthando kumuntu ofuke osukukade umthando esikhaleni nje kuvele kube nento nje ethi akusavumi. Asikubingelele sikwamukele kuKhozi
1: Mageba.
0: Hayi bhuti, kunjani?
1: Kula inkrisa, ubona njani? Sisaphila sikhola thina sikezokubona thina njani wena?
0: Ngiyaphila mshalozi ngezokwena.
1: Ukholwa kwakwazuma emabomvini emsinga. Uyabona Mageba, umuntu esifazane ovele adilinga umuntu wesilisa ngangenhla ongakwazi uku-approacha noma ngabe ngibe wrong ngephutha ungakwazi ukukhuluma nami kukona kuyi-turn off kumina.
0: Luyaphela nya uthando.
1: Kuyaphela nyanyanya kuphela ngisho naso zwaneni kusathibela bengisemdlandleni kuvele kuphele kubaleka ugesi kuyi-mainstreet.
0: Uyobheke yini wemsholozi ukuthi mhlampe lento yokungahloniphi nanokwehla phezulu edilika umuntu wesifazane mhlampe isuke iqale kanjani?
1: Noma ngabe iqale kanjani Mageba, ithi into noma ngabe ngirong noma ngabe ngisephutheni khuluma nami njengomuntu wesifazane ngenze ngibone ukuthi ngirong. Angizokwazi ukubona ukuthi ngirong uma uzovele ngidideka ngenhla ngoba kuqala sesizoba-ke indlela omdiyokho okhuluma ngayo nami the way of approach
0: bese uvele ube wrong kakhulu.
1: Yeah, ibaluleke kakhulu leyo kumuntu esifazane ukuthi noma ngabe ngiphutha azi ukuthola indlela yokungena kukwazi ukukhuluma nami.
0: Danke Msholozi, siyabonga.
1: Ngiyabonga Mageba, yezani?
0: Nayi ngizwa kahle mfethu, siyazibongela.
1: Ngiyabonga mina, ubala lona.
0: UKhoza sawubona?
1: Sawubona.
0: Hayi, kunjani?
1: Ngiyaphila nezwa
0: wena, ngiyaphila nami, sikhuluma nobani kuphi nendawo?
1: Ukhuluma noSeshi waseScott.
0: Escott, niyaphila?
1: Niyaphila ngezwani?
0: Hayi, sikhona nathi. Yini level bethen of umuntu osukumthanda?
1: Uma bengahlisa izinga lemali nokubonela bankani. Uyayizwa le nto. Athi ungathi uma ebone wena wenzele into asefuthi. Bayade luke 2 weeks useyabuhle ugaga manje.
0: Iyale.
1: Uthole ukuthi ubone wena ulukile naye yena kade lukile no 2 weeks efuna ukuqaqa manje ngoba ubona wena umkhulu wakho umusha.
0: Hey madoda, yabona lento yokopela.
1: Hayi khona abantu sobe bebe ngahlisa nje lokho ma bahloniphe.
0: Bengathanda.
1: Hey, usoya kanje mpambili mabanga ngabe ngafuna ukuzwa.
0: Kulungile, siyabonga.
1: Alright,
0: dali ngiyabonga, ngiyabonga dami. Angiboni bayini ngimtholayo la uKhoza sawubona.
2: Hello Mazulu.
0: Bhuti uyaphila?
2: Ngiyaphila uzabe.
0: Ayi, insizwa mina ingasafuna ukufuna imali kanje sizobaleke laphi ngempela.
2: Hayi, sifuna nehlise la nezi.
0: Hayi bo, yazi ukuthi impilo imnandi ngemali and futhi imali ephuma kuwena nje fela. Awu awu awu awu yabona iba mnandi ngenye indlela.
2: Hey, 56 kade sayithande ma.
0: Hayi ngeke phela. Ngeke. Lelo ke la yini level bethen of umuntu osukumthanda?
2: ayifana nesimadolo number 10 but hayi mina nje e 10 off mazulu yabona nje umuntu oyinuku othi noma nje behla elahle khona lapho phansi engaklinisiki abedlela kiso hayi lokho mazulu impela hayi kwaqeda uthanda
0: asathi sitsha sifake efrijini nokudla okuncane ngokuthi unqane ukusiwasha
2: hey mazulu bese level ngewalk yakhele impela lapho ngathi indlovu ukuthi please impela hayi cha ngeke
0: hey ba nisisho papa
2: hayi mazulu hayi
0: ewalk indlovu ewalk indlovu inhle ke ngoba indlovu yatelebhela imihamba
2: hayi ngeke kodwa sakwa cha cha mazulu hayi ngeke
0: bo ngolungi
2: asabonga mazulu
0: taki asekwengelela sikamkele ngokhozi hey my daughter sawbona ukhozi hi
3: ayi
0: kuyaphileka
3: siyaphila njani
0: ngikhona mina sikhuluma nobani kubunendawo
3: ngingwaka mkhize mina ngila Phoenix ka Browns emsebenzini
0: ukhabazela
3: yebo cha mina into engishayayo yile yokwazisa kakhulu amalungelo nithi nisekhuluma into umuntu akubekele ukuthi phela nami sekuwukuthi phela sesiyalingana phela sekuwukuthi phela kunama-duties nakwantu besimama esingeke siwashintshe nje alungele bona futhi abawathandayo abanye babo manje umuntu odinaya wona bese efuna ukuveza amalungelo vele ukuthi hayi asindawo la
0: yonasizwele
3: sibuyele eceleni sibone ukuthi kubhekwaphi umuntu athathe indlela yakhe sihlukane.
0: Hayi ngiyakuzwa yazi ukuthi enye into le evele ibe yinkinga ukuthi siwasebenzisa kanjani amalungelo njengoba ke sesinawo sengasigcini ngampela sesicasha ngawo kanti ngoba ngampela ngiyazivilaphela nje.
3: Yes, ayinkinga kakhulu bandla.
0: Ngiyabonga kakhulu bhuti.
3: Siyabonga amageba, siyabonga.
0: All right, angibona ubani engimtholayo ukukhozi sawubona.
4: Yebo.
0: Hayi bhuti kunjani?
4: Ngiyaphila mazulu.
0: Ngiphilile mina sikhuluma noba.
4: Kuluma nomkhaso wamtshana lawasalise phanzakazi.
0: Hlabangane yini level be 10 off kumuntu osukuthandana naye bese gcina siqeda umuzwa wothando.
4: Eh, mina ngiphatha ugogo nje amanje yabo umuntu ozongicela idatha. Na, bese wathapha lo bani mazulu.
0: Uzo wathapha labangani bakhe.
4: Hayi. Akalicele kubo.
0: Hey madoda. Noma lika WhatsApp kuphela khona phela lawo madatha kanjani sayifunela ka WhatsApp kuphela
4: elenyanga
0: eyishiya ne manje uma uphatha ubhobhobho kushuthi kufanele umthengele airtime hayi kulungile bye asekubekelele all right sharp because sawubona
5: Mazulu.
0: Umfowethu.
5: Usekhona usithekwa kambatha uMr. Red umfana walendwedwe esafamasi.
0: Usontshikazi.
5: Yabona umuntu wesifazane fethu ongafuni ukutshelwa.
0: Ya.
5: Ongafuni ukuboniswa. Hayi ngamshiya kanjalo mina mfethu. Ngiyaphuma kuyena.
0: Wena ufuna umuntu ozokulalela.
5: Ngifuna umuntu fethu ukuthi mangikhuluma into ayizwe fethu fethu sikwazi ukubonisana sinaye yabo umuntu ozamtshela fethu hayi akafuni ukutshelwa hayi ngiyaphuma kuyena
0: dake sabonga dali
5: usakhona
0: ngikhona baby
5: namhlanje umhla ka 5 kuMeyi ngiyazalwa namhlanje
0: happy birthday to you happy birthday to you happy birthday dear Sandra happy birthday to you ooh happy birthday buddy
5: Ngiyabonga kakhulu mfethu emsakazweni uKhozi FM.
0: Nakhe siyabonga kakhulu. Right, sasibona ukuthi sicosha babili abathathu. UKhozi? Sawubona? Ngiyaphila ngingezwa kuwena.
6: Hayi, ngiyena mazulu.
0: Nazoke. Sikhuluma noba ngathi usemgwaqeni.
6: Ya,
0: ngiyakuzwa impela ubani lo.
6: Ya. Ngisho nje uthando lamanje ayi sekuyiswa kula manga ngakho lelo. Amanga nangaphela amanga nje uthande naye. Ngakho
0: umuntu wakho osukuthandana nawe sifazana ojwayele ukuba namanga.
6: Bo sobabili.
0: Nawe una.
6: Nangaphela amanga.
0: Manje nawe uyavuma ukuthi unamanga. Eyi madoda.
6: Ya, kusetshenziswa amanga kakhulu.
0: Ya, ne. Kahlezi wena onamanga kakhulu ngoba wena owathi awusalali ebusuku ucabanga yena, uqamba amanga akuhlaza.
6: Ya, ngoba alifani. Yabona nasuke ngisho ekuqaleni.
0: Ah, usemgwaqeni kwavele kwathi ngqamo. Asikubingeleli bengokugcina kukhozi sawubona.
7: Umazulu wami ozulayo.
0: Dali.
7: Wazula ngaze ngakuthola umjaji.
0: Cabanga sengivala ngawe umuntu wami.
7: Hawu bakithi ngithanda kangaka uNkulunkulu ungenzele umusa. Hey mazulu.
0: Ya.
7: Hayi mina ave ngizodwa umuntu onabanga nichomi. Akhethathi labe nechomi ezingashada.
0: Hey.
7: Uyobanga ukhuza kezwa uyawufika la endlini ukhuza amate yakhuhudade hayi hayi manje uyomi bayamkhipha umuntu kuwe aphume ngoba bamhlohla umoya wabo ophuma eqaleni
0: ya ya
7: uyomi hayi akubathandi mina mazulu
0: umuntu akabe nochoma abashadile okungenani.
7: Okunani ke kodwa noba uzoba nochomo oko uyaphuma uyabochomo njalo hayi uyamotsheka loo nto leyo ungasekutshela hayi e kwabanye lonosofa engibabone lapha
0: kachomo uchomo uthengosofa basha
7: yo isitofu
0: madoda.
7: Bye-bye, mazulu uphile nje ngiyakuthanda
0: sisi. Chachi, uthanda mina sabanga kakhulu ukubona bonke abakwazile ukuthi besifonele bekhulume nathi ukuthi yini le egcina i-turn off. Usothandweni nomuntu kodwa nje kube khona into encane ayenzayo ibona ukuthi ayingeke. Yabona le angihambisane ke ngampela nayo. Yini yona leyo? Khuluma nathi ke enkundleni zokuxhumana Ukhozi FM official ku-Facebook @Ukhozi_FM ku-X lana ke sibheka khona ama-comment akho ukuthi ngampela ngabe kwenzakalani. Kodwa ke kukhona konke setshisa ke phela ngumculo angithi yabona. Nangu usijava. Usijava zona ngemlanda edlala ngingoma yakhe ethi ke umama.